0: upe ye fundie
1: in shirafe
0: sunsunuma ene wo yenwo meduma ho na munso de waso ti haban ene kamwo no wo de kam wi le chiko ye ami adma ene amopa ukuya dai ene de chie ya wada ene amopa ukuya dai ene de chie ya wada ede ye juada da ye ebranda enso oye juma enti ene ayi ukuya dai anopa ye de suimu anopa fidun mo twi ekono so betumi aka no na watu aso ya wada ifia da wunya no ho ohwe mpenifo bibri ewu afiefiem eda ye juada da ye brother enso ni sane edom asia eyeso opule chira kwan bize mpenisi ubi ni mwa ya na ubi chire ye pebu wansu ifri niya sasi su uwo mwa ho fre number eye 0506173684 eye WhatsApp number 0506173684 ana 0557387672
2: Lafo a mekyere anye nipa baako anye mienu ɔso ne nipa nsia
0: friend at the time
2: tese
0: ɔse
2: baako kura de obi hyɛ ne nkɔm sɛ sɛ nipa no bɛfrɛ na boa na
0: kɔnye ni
2: yɛkɔ so
1: sɛyɛ
2: baako a ne sayɛ nipa de mpaa ɛyɛ ɛdam
0: ɛdam
2: sa eh ni pandem pa
0: eh disusu
2: eh fo pa
0: eh fo
2: pa
0: ni wa boda
2: sa ya hu sa ya hu eh fo omo amo ba training no me chiro omo ade ya instantly no betu na me ni panam
0: abafo
2: instantly ya ma me ba ko e bi hu adanse so ono de na me ba nti na ma chire ndada ono abedina jomu ti sa dance na enya asem ketua ma ene se wadi ajidi enya asem ketua
0: bia obodam
2: bia obodam ono ane ka minim se otie mi no ona ide a onim no me mpedi mbo na me mpesane onu ebia na ebia funai na be ko jina ono afodi be jina ayi no
0: adomnanim
2: ide adanse sa krobi obodam ede ne bre no enya asem ketua me chile no kwati ade ndi twa ni pa akwa na so mu wi ni akwa na ba fa mfe o ye de ka ho no ana no bepem ne akwa no ho ato na ni pe ni na nim se akwa na dwene an na ya na fe ni pe ni na nim ne de wa kwa se ba bia ye bia so no aboda ni de ni pe ni na nim ne hu sa ne kwa ni pe ni na nim se
0: o ye dam fo
2: ma chile no no eno ba cha ba ne de ye me chile ba ko no so e ku pa ye mi tse o de ye dam o de ye twere ana de ye high fever so ni na e befa me se en fa o se ye hunhun mu
0: ana ko dem
2: ana se hunhun mu befa bede no ko dai to kwantim po mu ama ni pam bo ntra me repeat bi me say
0: bedena
2: say eye dam
0: say high fever
2: say high fever say eye etre me sa enye din say hum say hunem bedena ankasa na wodi aba
1: ade
2: bi fie sa fa fufie eko dai to kwantim po mu ma ni pam fa so e kan fa so se kan fa ho a ni pam fa so ni pam bo ntra ana nipa ntwe mo ho ade tia fa saa beda no eba buru nipa na saa de nesi fa be bubo no fa twitwa no fa traffic ni sura kopem na fom o ya fa tu nsuo mu na fa jale no ze u jale ni ya ye da me adin pa ya wana wa obeda konsole no obeba nsima ma yurade
0: ekɔ
2: papa anya sɛ ɛkɔ asaba ɛkɔ ɛma bi
0: dwuma yɛ wɔm sɛ nnipa bɛtum abɔ atera na kaa bɛfa soɔ
2: kaa fa so kɔɛ 100% bɔɛ bia na saa kwantempɔn ade bɛtom na bia kaa mfa so
0: ɛnyɛ
2: hwee amfa so koraa no a bɛda na ɛda wo no adeɛ bɛte mo na honhom papa bɛfa so honhombɔne mfa so
0: bɛdɛ no ti ba saa kɔtwitwa nipa no a na bɛde korɔ na wode tu nsuo mu na wode dware no a ɛwo sɛ ɛkɔ
2: me sɛ deɛ ɔden paa yɛ kekakeka paa no ɛna yɛ wa nowa
0: ɔda
2: ɛna ɛnya no so na bɛ so so a wahwɛ a yɛmbɛhyɛw deɛ wobɛtumi ahunu sɛ ɔgu so hom nyɛ sɛ a yɛmbɛhyɛ bcause ɔbɛtumi ada dif abɛyɛ over 8 hours
0: ɔda
2: sɛ ɔbu sɛ aduane da ɔsɔre bɛbu sa sɛ kɔm de no
0: bɛdɛ ɛtwitwerɛ no se
2: saa yɛma twerɛ yɛma high favor saa pɛpɛpɛ papa na wome sɛ dabia meka sɛ yɛbu bi yɛ try and tested sɛbe yɛakyerɛ so nneɛma yɛma kyere no radio so ɛdɔ ba kora bi ka kora me akora me nkae
0: nti na mpɛsɛ ɛduru biaa so a wobɛbɔ no yɛnkɔ akyire yɛnkɔka yɛ ho
2: ɛnso
0: abaso ba
2: ɛbɛpem no nyinaa taasedeɛ no ba over dabe monday no just last 3 weeks ɛna maa bi baa mɔ sɛ ne yere anya stroke a ɔyɛ ho hwie nyɛ ye na obi na ɛkyerɛ me hɔ mekyerɛ no hoande na maa no duro 3 weeks ago monday yi ɔde ne yene baeɛ a papa meka kyerɛ sɛ ne hen wei anya stroke a wonye ne da
0: adane glory be to god
2: bisɛ wo sɛ maame anya stroke maame no sɛ hwɛ papa papa papa bɔnadane ma bio bɔnadane mekɔ mbɔnagyɛsɛ ɔde deɛ ɔka ne sɛ me bɔnadane bɛbia meka sa yɛ wɔna kwan adeɛ no yɛ wɔna wohuna kwan a ɛhaw ne hɔ na wahuna kwan a wobɛbrɛ saa bɛkyinkyini saa ɛnono no mekɔ so na madwuma dɔɔso
0: bɛnansɛ nyanya woke sɛ stroke no ɛyɛ ntɔyadeɛ kora a ɛbɛtu aseɛ
2: papa sɛ nti na wo sɛ yɛmu bi yɛtera se hwɛ sunsum ansa but watema
0: seyɛhwɛ
2: yɛhwɛ baabi a ɛbɛde firi pɔte ansa ne yɛde
0: akadeɛ no aka no
2: tɔda abaa bɛka kyerɛ sɛ wo sɛ yɛyɛ sunsum akwankyerɛ tɔda abaa yɛbɛma ɔduro sɛ fakɔka no sunsum bi anuma yɛ abia no pressure no kɔɔ soro ɛna ɛde stroke no ayɛ dɛn aba ɛbia ɛyɛ hereditary ɛwɔ abusua no mu ɛyɛ yale a bogya bi no ɛbia n nemu system ɛna ɛne nipadua no ne system no ɛko nti na ama saa deɛ nes ɛwɔ
0: hɔbiaa
2: na ɛyɛ sunsum aka kyerɛ sɛ sunsum yɛ leɛ wate asfa asase so ɛyɛ ɔha mu nkyekyɛ mu du pɛ
0: 10% yɛaka
2: nyinaayɛaka nyinaa ɛhonam yɛa na mmom sɛ yɛne anoa aduru a nnipa no ne anoa aduru a na aka kyerɛ sɛ yɛsunsum yɛane ne korɛ ya I have to tell you the truth sunsum yɛ leɛ yɛ ɔha mu nkyekyɛ mu du pɛ na wate asfa asase ɛna ɛnyɛ kɔmmɔn sɛ wo bɛnyɛ sunsum yɛ leɛ
0: ɛsɛ
2: yɛhyɛ da tɔ de ma o ɛna sunsum yɛ wɔkɔ yɛtɔ ne ma ne bi wɔde mpa wɔ sunsum o toro no a wɔ sɛ ɔwɔ ani no ɛwɔ sɛ wɔsua sunsum aboadeɛ asɛ yɛde saa deɛ no ama no ɛma ne de abɛkyɛ wo wode wode aseɛ ɛnti sunsum yɛleɛ no yɛntɔ ne simple saa na yɛmfa nkyɛ simple saa yɛtua ka wɔ
0: sunsumpɛsɛ
2: wowokɔtɔ deɛ bɛkyɛ onia no wotua ka ansa nti sunsum yɛleɛ ayɛ ne yɛka sunsum ɛnyɛ simple saa
0: bɛtumi
2: akyɛ wɔ sunsum yɛleɛ kɛkɛ ɛwɔ sunsum mu se sana te wow to wa wa de biya de ni ma ba se hu ni ahan sa no te syphilis ya de se e se wase no wa hu a uti fa te se HIV
0: e fo
2: se HIV
0: so de syphilis
2: so de syphilis
0: e ni so ya de
2: but na ma hu a ke hu a se sam uti o na se dwa o na se se so te sam ye so ya so jans na ma gu ho na syphilis into we no dia na abeka ya to medru
0: ozu we ka so wuchi show
2: obi di bi agbasa ma me ka chen say eh syphilis into onko no onko check up no onko check and pa the following for boys papa do kind of that you papa ma to sky go ya say eh wan me kwa ha obi akade ye obi na ye o ya ye hu hu ya le na so be pi
0: syphilis
2: now no my son is going to start saying her bank keke say uncle yam her bank no won to do in front no no
0: e come back to every say bede say bede na yi ni suna eso you touch it and so you touch it pa and so adebayo no
2: menyan du ba bia wo because ni sun na so de no kra so ya powerful ba menyan du ho mpo e bi kra no menyan du
0: bedela ba du du ho
2: an menya so because dia kan ne do so dia kan ne do so ten de match ne
0: ni e be sim french ni be sim
2: se be tu ya kwa kwa papa sun ni ma no do so sun ni ma e do so hwe ya nto sunsunu ya ntu bawe ya bise nipa da sani biya uwe ni ntumi maifi
0: ya uwe ni biya ntumi maifi
2: ya suwa ya biya ni suwa ya biya ntumi maifi ya nchile
0: esa ya hiyo pa
2: ahana wa ansho ya wala sa ye busumusumu banya busumusumu ti akukubema uwe njini pa
0: akukubema
2: uwe njini pa
0: ifiye
2: diye nibi wo ni pa won se ya wa ade ayi en ayi bi pie ni na ho
0: twere danchi mi
2: pie ten pen takra ba ko pe
0: abont ako ba na takra
2: ba ko pe faka bede ho o pa se ni wo ba bia ayi ni pa be fa e wura fi o se ni ho so obi wa ni tumi wura fi am ne ye mfrɛ me
0: kube ma ifi akwa wani wotu ntakra nyesa
2: ba ko pe
0: na oli be ka bede no
2: oli be ka bede no
0: na we si no e wo ifi o baby ni we pon nyesa
2: ifi o nene first time ye
0: bahano
2: u be dina ifi e meti ato ama na mi afre me na mi omza o be trapa die la la
0: ti mi we
2: da
0: be klechi
2: be so enyen wo adwuma mna mo a
0: sini basa ya nu ntima tade
2: ntima na tade
0: ya na solo so amwa
2: aha nya na solo so
0: amwa so so ba bo ya ka so ku jendo ba ha so de no 0557387672 na wona wadi
2: boni ni ko mi na jaba papa mo ane no mo ya so de yo
0: tu bi resa ba
2: so ane so mpa
0: amu so mpa
2: je
0: mo tu ma che pa
2: no mo ane ya so
0: yi che di mu wa che di
2: na mi adum kakara kakara so mba sesa
0: ba sesa so no ne tuo no ma ne ba ne kwai so u di ja yesu di bi en tu mi ngo go bo chi de mu tu bi en tu mi so jẹ bẹrẹ tumi wọ hɔ awo yi nyawuti ɛyɛ bɛdɛ abira awo de akoko a wanyini na nnam pɔ no sɛbi ebi tuya hɔ no sa akoko ni bi
2: ntakirabaako
0: na wuhi a
2: kase ɛyɛ abosonson bebia na abosonson ta yi su saa nneɛma ne ti ɛnyɛ abosonson ɛno na ɛka bɛdɛ no a ati bee ti saa deɛ no ɛma sunsun no ɛni ntumi mu ntumi sɛ ɔwɔ ani a ɔntumi mu ntara saa na teɛ sɛ ɔbɛtu nan paa fa saa deɛ wei so ahɔ na abɛhu sɛ wawo paa hyɛ dɛm wadamfo paa wo so ɔbɛsra wo
0: ntumi ma
2: ɔntumi ma
0: ɛne wɔ ani
2: sunsumu saa aduane no ya kwan ya befa so ebetumi atu yale ebebro edu sunsumu yale ebebro edu ase
0: wodi bede atikire aduane
2: aduane ebedu fie no
0: se banjam chimye na bodi ba ya
2: oni se se sunsumu yale edu fie ho a ya kwan ya be no afa aduane no nipa na sunsumu yale wono de bi kana no ano ano o se sunsumu yale no aduane
0: kwa ya befaso bwenye mwabia nina adibe bwabia nina adibe ulibe nina mbubu baya na nye bwenye mfubia
2: nye bwenye mfubia
0: mbubi na ube nwa
2: anwa se mwa udi befye nwa
0: ube nwa
2: ote ase
0: nti ube nwa nwa kwa ya faso ye nwa
2: nuna mbe chido wii mfensi u papa bedene muno faze nkatasowa wajwe anana so
0: ujwe nwa sija
2: ujwe nwa sija na fa bɛde ne twa aduane no so ansa wode kyɛnse bu aboa so kɔpem sɛ bɛden fufuo a yɛbankye ne bɔɔde a wowie a wɔ twade ma nnipa no a ɔte fie sɛ mayɛ yalefoɔ no
0: gyidi
2: papa nkyae kyɛ sɛ waafa ankana no afei mekyerɛ wo ɔdɔ aduane problem asi mu ntɛm paa wone kuru ntɛm paa a ɔnkasa a ɔyi akɔma na meadom ne ɔdidi wɔ fie nko ade ɔmfuro o de bɛdɛn de du fie a abaa ɛyɛ aduane no ɔnu aduane no te bɛdɛn no ahaban no mmiɛnsa bɔ ne po bom fa to aduane no fa to silva no a ɔnu amu ase asa na wode
0: aduane
2: no agu so
0: de nsuo agu mu
2: ano sɛ bɛrima no di aduane no bi nko ara de a anadwo no ara no abɛba ho asa no mo nka atwa Oseja kwabran, osi de na ya, so de ni de obe ni de.
0: Obema na oba aware fo etia o ntemunye.
2: Ntemunye
0: se. Na wo yo ba hu so kunu. Ntemunye de batu di odi ofie.
2: Wa tam koto banche.
0: Na he da fa
2: pebe. Na pebe de twa. Pepe na bonetim
0: fa so ntine fa bra.
2: Na fa be dufi.
0: Na nwa.
2: Wo nwa. Tafo na se. Tebe de na ahaban no. Miensa pe.
0: Je se bede no eye bre.
2: Eye bre.
0: Bede ni
2: kuna me ne sha ze mitibe mu no bre no te na haba ni miensa na bo ne po ebo mu ofinfin bi kan fa no no to sensin na se ansa mu na ba no wa de mu na guso eye medicine into problem bi enu sa wuni ma bre haba yi esa fever pa
0: bre haba yi
2: esa typhoid pa
0: bre haba yi
2: ni na me ka chiro
0: ye nua
2: ye nua enu
0: raw
2: raw
0: bibian kan
2: ah oh o power for bibian to pesso eh akike do ya ne ya na na ha
0: be kwa hin na so adon
2: ba o pese eh anu ya den fa de o de no ene pempra haban
0: e kabum
2: e kabum
0: pempro haban
2: haban
0: ene bre
2: ene bre 100%
0: esa etumaria
2: etuma de na ne de pa ye typhoid and there we dey answer I dey say typhoid dey as malaria okay. Malaria dey say what do do so na malaria kwa wu tu am me eh ha ho makatos eh ha ho ko pesa dey we pe bo magu achi and dey ofie ho na wan te ho na
0: eh sento dey bless me achi bless wo ha
2: bless wo ho but on say opesa no ya dey mo na pempro no aha pempro no ti ti no a ti utim be du fie a na wadwa wadwa ne nanase waye yewie no te wie ne miensa ne bone pofa to ase na afi fadwa ne wusine no me se ti so kwan fa bian kana no come what me se o di afi eno ma ho a dana na dona no o di adwa de kan na no na no o ha dwa di be program ne mumma na abi obo so da ha no asa se aso o perawo aso o tia no ho aye ye bo wase 9 down so bam
0: I mean, basically, the horror is a crabby number. And you're crabby, you depend on 0557 38 76 72 0557 38 76 72
2: Mefa mi soso. Sai na ya na me pano. Uti na man 2 hours kura na ka e beko.
0: Mi soso.
2: She. Ma men kan no kwentro. Yen fa bedon. ɛnhwehwɛ adeɛ sɛ nnipa ne wɔfiri fie yɛhu no sɛ adeɛ ayera adeɛ biara afiri wo nsa sɛ yɛwia sɛ ayɛ dɛn yɛmfa bɛdɛ nhwehwɛ
0: adeɛ bi ayera
2: adeɛ bi ayera
0: bɛsɛ bi
2: wobɛsɛ wohu wɔnea bi bɛde abɛduru fie no akora fa nsuo menya nsuo a ɛso nsuo ana nsutene bia nkamepɛ fa gu so
0: manya nsutene manya ɔso nsuo a bɛtumi asapano
2: ɔma nsuo biaa yɛ me sɛ menya nkamepɛ
0: ɛno
2: nkyerɛ sɛ kyenkyena ɛno na ayɛ na ɛpusi ne ntam but ɛno nkyerɛ sɛ ɔde nsuo foforɔ biaa yɛ a ɛnyɛye fa saa nsuo no gu bɛdɛ no so fa bɛdɛ no ɛto han mu ɛhia wia ɛka kyerɛ ne sɛ awia bɔ bɛdɛ yi so ama nsuo a mede agu so awo no saa na awia ɛmmɔ nnipa no so ne ɛni ne ma
0: woɛnyine ma
2: 100%
0: berɛ bio kabra sɛ hɔne me dɛ
2: ɛbɛ wahwɛ so aɛ bɛde dahyɛ kani ayɛ simple abia ne hɔ ɛhu
0: kyɛ sɛ bɛde no a wode aba no wopɛ ɔsoro ka nsuo anaa sɛ
2: wodeɛ simple pɛ nsuo
0: biaasutene
2: yɛ ɔsoro nsuo yɛ abura mu nsuo yɛ ka abura mu nsuo koraa amasaa kae bebree koraa abura mu nsuo yɛ normal pipe water adeɛ ma pipe water no mosata ɛntam fa nyɛ sunsumdwuma sɛ ɛnsɛ ɛyɛ na chemicals afra yɛdeɔrena awurom
0: ahaɛnti
2: ama the main source a nyamede baayɛ no yɛɔta no ntina ayɛ na most of times no ayɛ na sunsumfoɔ no ɛmpɛ pipe water no na mmom ɛduru critica a pipe water yɛ adwuma
0: sɛ yɛ nsuo nti
2: ɛyɛ nsuo
0: abɛ no ankasa na woka no asɛm no bɛ no a ɛsi hɔ a yɛkɔtwa ne berɛ nebrɛ no ɔkyifo no ne berɛ no na yɛ no bɛdɛ no
2: 100%
0: ne berɛ no ɛna yɛbɔ no bɛdɛ no yɛbɔ a yɛfɛ no bɛdɛ no boase yɛbɔ no mɛsa wowɔ yɛbɔ no mɛsa na afei wowia akatirakatiri na wayɛ kyim adeɛ sɛdeɛ bɛ adeɛ ade kyim no ɛntete na ɛsɛ wabɔ bɛdɛ abɔ bɛdɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ a motiɛ m wode mu mmrana ɛnenamu ɛnamafoɔ yi ɛne yɛkyerɛ wɔ nsaa kwan yi ɛbi bɔ saa ɛde berɛ yɛ adwuma ɛmi no wobamfoɔ de kwaa kɔyɛ baa yɛbaa kɔyɛ wɔsua no baa ne da bɛhyɛ yɛ daa ho kɛ sɛ abɛ no ankasa nam sɛ nahoɔde bi sɛ wɔ so wokura no wokura hoɔde nkwasea hoɔde bi
2: aɛ nɛdane nsu
0: awo no sɛne na bobamfoɔ no hyeɛ asmanesdes
2: nosa wonim deɛ ɛde yɛ a kaa bɛpɛ bi
0: 055 738 7672 babi line course live course 05 0506 173684 055 oh wow mm mm
3: hello
0: hello what you say
3: boko nazo
0: adu bajo ka sa fure
3: ko papa mo ka sa fure adu bensi papa ma chi o
0: enu e o
3: ade
0: adu christo cry
3: so papa de hu mi papa de
2: hu
3: mi na me bi ba wa na mi sha atade pink
2: yo agrek agrek of
3: papa papa na ayi bedeno agata akoko ayi bitu na ayi baako no bedeno osu yi nsipanji nfiefie fo eyi ni nyina na eyi a nasa nso bɛti mu bi
2: dabi no bede ni nyina
3: okay
2: wode ni nyina na ode takra na ka ho oi
3: yo papa no dat
0: akoko baao akoko baao nya akoko
2: ba no yeno de obusa de akobe ma de no
0: ah for protection
2: so bin to min bonga fio
0: okay hello come say me go hear me full bugra
2: 100%
0: a full
2: man
0: hello good morning to say
4: okay
0: okay safari
4: come
0: kono wo mbacho yeti o mani so
4: na juma le yen ko so
0: uye di juma
4: kapenta
2: aja u tiri kapenta ni wo juma u sia kapenta no wei
4: bagoze
2: u sia kapenta no wei
4: kono wo
2: o sia no wan ho
4: ame masala mi sia no no fu
2: na fa uni aye kwa ni fu se de sin to ba bi o sia kapin tru ni fu ni problem ho
0: e si ni mi fria
2: ha
1: e ni sia fa se ya fa
2: right
4: pa
2: to ma okay
0: ben fa fu fu
4: hello
0: hello it is saying
4: mun ya dumu naun suwe
0: adum uka se frein
4: iya kremu kwa mpe mpo me ka se frein shi hubia
0: iya ya kwa ame wabu ni nka mpe udi ok miwa meti yo
4: me pacho me pese mi hii se me baba ya 14 years na disu ya oo fomka edu no wache mi ule finanka wache
0: edu ya dro
2: edu ya dro
4: ayy me ba unima die
2: baba na mechile minchile
0: adisu ya
2: dro bi yao
0: And now, per se, or so, and drooping on the
4: other. I'm going
2: to put a powder over on my pibbing on.
0: Powder, no. What powder do you over?
2: Well, I'm not the pibbing on the other Befra woman. Why?
4: Me patch you.
2: Okay.
4: Patch me friend number we are made of the mamma relation.
0: Meduma, so in Meduma.
4: Meduma.
0: Meduma. Sikumasia. Pancrono. Egana. Meduma. Pancrono. Ah, tafu pancrono. Na wukro ehwia na wukro kro to fo meduma.
4: Na ntacha minwo.
0: Number any why?
4: Ntacha.
0: Edasi. Hello. Hello. 0557387672.
5: Hello.
0: Hello. It is saying. Ntacha kasa free.
5: Ke so fi
0: to us. Tuasi tu mira.
2: Let me see this.
5: You know,
2: a hokobe ma bi eno. So, the
5: meeting
2: dey na yi dey say, "Me wofu."
5: Oje
2: bi dey say wofu. Na dey beyi how wofu. Aye beyi adio. Anya se obi anya kromfo ade ye beyi ade. Efu na utie me. Kromfo a ma tra o ya kankan. What you say? Eno afi gbo ekuru. Baja se no anu ani tutu nka kwa shapo o te chire abojo ebi su wafu me no anu no atuma se okay
5: no landi ni
2: ayo yo yo yo
1: in she right fan
0: hello hello morning ma ni su akra pa cho morning
6: tacho ni bi sa yi la so ko se ko bi
0: Ansi. Oh.
2: It's not coming to you.
0: What's happening to you?
6: Do
0: you have one tribium? What's what you have one tribium?
6: I know what you have one tribium.
0: No, it's the same.
6: Patro
0: ofisere bedeno. Mhm. Ubini wadia. Odifise
6: nono.
2: Ubini wadia odifise.
6: Ah,
0: na tebi ntanse wadia yira.
6: Ubini
0: fa. Na ofisere na ubini fa. Osori afrin. Osori afrin why? Yo mati. No what ninja muye. Hello.
1: 5 7 38 76 72 0 5 0 6 1 7 3 6 8 4
2: Oh, yeah, for that's getting so free to me.
0: Are they?
1: Are they? For me, I'm a paho.
0: Oh, na.
2: Whatever he is, studio, ha.
1: Hey, what's your baby say?
0: Mhm.
7: I say obi mu ko wo po.
0: Mhm.
7: Obe die yi. Ye kan se. Haben ya. Lemon grass.
0: Mhm.
7: Awde nkosi atusu. O kwante mpomuna. Ese obe titi o munde.
2: Mhm.
7: Ni nya miensa. Munyina wo ya pa no abaka. Ni omo shishye omi. Wo ya pa no abaka. Munyina
8: En si raya fe.
7: Dan su san se mi wa mo bro ma mo nti wa. Ba ku ni yere. Be pia oni ni ntem da no. E ye fi. Na se na wo che be de die. Be se ni ka o mo bom. Na mi di sa se. Be tumi aye.
2: Na be tumi aye.
7: Yo. A do ko mo se no ma nye bio e sa mo die.
2: Okay. Ya ya na bro mi kura mi hia bi pa.
7: Be ta cho mate.
2: Okay.
7: Ene yi odu. Kose dum ni fifi eti ni biye biwa na aboba omu.
2: Hey!
0: Udum.
7: Hebi.
0: Udum.
2: Paa!
0: Udum.
7: Ache.
2: Ah, ah, miti ni mpita. Mwani pita?
7: Eye miya.
2: Ah, wabro.
7: Hmm. Sofo, kini ya apostoliki ya, nanko bibia na mama bresa.
2: Wabro.
0: Uka apostolik? Uka apostolik?
7: Mbacho ni apostolik elda.
2: What bro? Makan say.
7: Mm-hmm.
2: What brand makan do do say?
7: Influencer.
2: Bra. Umi ane me bra. Why?
7: Mate.
2: Okay.
0: Umi umi aposoni.
2: Hey. Akwa what brand?
0: Hello.
9: Hello.
7: Hello.
0: Say. Hey. Daddy. Daddy. Daddy.
9: Hello.
0: Ma bu fo du radio no pacho.
9: Ah me do.
0: Hey.
9: Pacho. Ah me ti fa na. Me bi de ka. Ya bi de fika ni e bi fika na wata ni. Me ta na ye ni.
0: Pebre pebre na bra bu fo. Why?
9: Ala ve.
0: Pebre na bra.
9: Ma ti da ga na ba me.
0: No ba ni. No ba ni. Wo ti ni. Pacho.
9: Ya no trade.
0: Trade. Faka bisi kajitia. MTN office ni mwa usi biwa. Uso uka upe kaa ko. Emeduma. Why?
9: Wale.
0: Emeduma. Emeduma. Pankromu ewe emeduma.
9: Hello.
0: Hello.
8: In Shiraya FM
0: 0557387672
9: 574
0: o se ni e yi mi nana
2: fa won salto so na mensho de ha
0: fa salto so yi
2: sindo lo kando lo maski anto manda ya basia ta ya banda ya baskia mami bo fe bunu on bo fe e bunu pa na o be pem na mu ya white no
9: aha
2: bi en de ni chucha horo ne chucha ne hunu na ji ane na ben nyina afra na fa gu blender mu fa nso ka ho blender
9: okay
2: sone na bo ka ba kwa na papa bra uni de ye bo a 30 minutes no de de e wi abo ka ba ko enyumre bo ka ba ko e ye di enti dudu abanu mbia en haw ene na wo to pepepe fre radio so na ka de ogu
9: na mpasto na no kidney problem kakra na say say the doctor say me no mind have me
2: baby me see eh aduane a yedi what I say you know e bunu no e unze bi yesubi ana e de yan fine
0: e de yabo mu
2: e de yabo mu what I say enti how be any ho
9: patchi
2: Enti problem ni ho. Why?
0: It's a difference. Omo so oyam na bani.
2: Oyam ni na bani ni bi afra no anu. Wa kwa kwa oyem be so. Kwa ya be Why you be first what to share at the property and how to na made say dey na ma.
10: Okay.
2: Okay.
0: 0557386672 0506173684 Hello.
10: Hello.
0: At the same.
10: Mita chon pe sem bi sa se de o tre wo a wore se monono. Mo ka sa no man ti ni papa papa ta chon be tu mi at abubo
2: ba ba ba ba ba ba ma du bi mi tu mi ko ma ti bi mpa cho
0: o o mare
10: mita chon yi ni kro te ma ti si
2: so si a me no ka se se si a ba ba du de mi tu mi ko ma ti bi
0: oh sorry a friend why
2: Or a baby one, I want to an amount.
0: Why?
10: Me patrolla.
0: What am I saying, sir? Check.
10: Me patrol the baby.
0: Sorry, what a bra. Oh, Cassafri.
10: Me Cassafri bonker.
0: Oh, bonker, sir. Yeah. A chamber, papa, Baba Diabra. Papa, Baba Diabra, why?
10: Me patrolla,
0: my friend. Bra. What number are the free?
10: Ipacho
0: yo. Mbine beshe esi ifimwe, timevi ichime huta kwa. Uye, uba afri
10: number
0: ya nopa. Why? Ipacho yo. Ewa, tafu meduma. Why?
10: Ipacho yo,
0: mati. So, uye ni tafu?
10: Ipacho alimini.
0: Aha, uye tafu meduma, pankono, emia meduma. Why?
10: Ipacho yo.
0: Uye, nitransi mfeni ya wechi zima. Ipacho,
10: mati.
0: Nyamish. Ami, hello.
11: Hello.
0: Hello. Oh, Debbie.
11: Hello.
0: Ah.
11: Hello. Hello.
0: Hello.
11: Hello.
0: Who be radio? Na usa kasa sa na say aso ni so do radio. Hello, meet you, Mira.
11: Yo. Yo. Pacho. Hello.
0: Hello, me wa so Pacho.
11: Me pajo akoko bana osi mba mba nan
0: ifini
11: ni yam ni yam ni
0: takra no
11: di ka bebe ho e di ga e au ba de di gele no eno ni mi ka se ni bi se mu yi na na kire no mu me le no yire wan ti me o
2: me se da na me di bi si e because u ye kura bedene ni haban no ye wa de a o de be ye
0: Okay. Wa di sun sun ye ye wudi ye wea wa su wa si bechine.
11: Okay.
0: Nti mu ma wa a wona e ba ne die. There's a problem. It is so sorry.
11: Okay.
0: Good. 0557387672 Hello, Kajri. Okay,
12: hello.
0: Hello.
12: Hello. Yeah.
0: My mama.
12: Hello.
0: Friend, where do you must have? What's that? Do you just say?
12: Kasan kami semua musuh bapa.
0: Sorry. Ko hwe ne chakwa na onni ko tase kokoo mu
12: mate
0: e ye wabra bu mu nkoso nti se onni ko hwe ko shia wana mwan ko ntube twem
2: e ga ofu ni ko mu Manso hen?
13: Waaso.
2: Waaso. Waya ade enye no kure. Na se sei. Hello. Oh, ni so.
0: Obiaso.
2: Hello.
13: Hello.
2: Me se enye no kure, un fru ho. Tu fru hen.
13: Ah, e bo bo bo.
2: Papa fili. Ha ha ha. Enfa papa sama
0: ma. Uma mi anka sa.
2: Uma mi anka sa sam na meka. Enfa papa sama ma. Uma mi fili. Ni
13: ni
2: ni
13: ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
13: ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Tano, tano, tano, ewe wechi. Niti.
0: Esuwe tano.
2: Esuwe tano ewe wechi. Sa wini mame kachira wune.
13: Sa.
2: E niti, obie uwa ufie bia, obie aponchi bia, no. Ewe hau.
0: Esuwe wampe u. Uwe bia na.
2: Nana ya wanti bia kana.
0: Watiato. Hmm. Hmm. Jacobra.
2: Jacobra. Yo. A Jacobra, the finger of God spiritual herbal center. I did the bra. Do you see me? I have buying a sign here. I ran here, but also you me. No, boom. I hear a te. A cha cha. Sebe, so sebe, boo, jimmy. Quata, Emma, Pabra, me, not drew. Mean to memoir. But say, I don't quite am so, Sabbe, be drunk. No, mum, say, you soon soon. Yesterday, I can't just say, soon soon, yare. Say, I did be a air cotton with few gem. I'm winning, I want to ask you, and so winning, I want to ask you. If you're an animal, a person, a pen, I did be a trust to us, ma, just a beau baby, so mean be a fem to an amount. Now, me, I don't want my money. Ah, you better ask me, I shake at the crow. Patin da bia de ni
8: patin da yofu
2: de de kana e beye yi be so radio yen fa ntame to oba mani ma ay 100 cedis eno so bi be kan se consultation fi media me so u de bua radio no na afia tase ahwe ye hwe wiya na ye be hu se ye hu se ye hunem e hu ma ma che hu ma kwan ay hunem a na so ay yare na me wona edra ma mama wona edro no se mini na edro na ma chira so koti abawe na se yesi ya ma chira wo se yesu su ma de se na ma bi kan ka ho asem because wa bo me for that me atra wo eh do na me se carlos asa e won chira from her e bi ni ha to o person na wan so na e ho dance e bro de ho no a bra aye maduma me ho se si a de bi ni chira from ba ko kura ni chira from her Bwa meduma meho. Aye baby ya wo biyano. Se sunya kwa suna wo. Sufulai ubenyaka. Se baby ya wo befaka besi ketia. MTM4 dane ni ubenya. So run about ubenya. Tag Johnson ubenya. De o sila wo ba anita oba meduma. Ube si Abaz Johnson. Usi Abaz Johnson. Meni Abaz Johnson aye three babies pe. Do do no and I say on their own pet non person by your see about junction na fair number no and na who could be metrase or try was metrase na ma sorry for the week to one na me no ko no try one na me if you don na me don na kwasi ada unya me number na 0557 3876 72 0557 38 76 72 76 76 72 36 line no ano na ye WhatsApp 0506 0506 17 17 36 84 84 0506 0506 17 17 36 84 84 Mr. Don't compare pen my sorry. Oba and phone number of your basement. Baby na ba pin na ya so ade wa so le awie na wa besi wachi to da ba bi a wo dru no wo kwohwe obi o wa akire ntumi mba ɔchi do ebi so mo fra chi na ban ti be srɔ simun tam na mom make sure say one no wo ho ebo one na mo ni pa tawen kura na hwɛ mo na one na fe no wa from say wo fra chi ba na ni pa mo wa o meto me me pa wa chi wo me da so ya mo so fu kwa brasa pon onja mi o se ni pa ntumi ndam onsta eh bye bye
0: kobana ifiera dudro na hore yin
2: ha adunku efiada na memre da
0: na wo adunku
2: na mo adunku
0: putuja
2: ha putuja se putuja abuo ntem kwan no
0: adunku
2: aho na ana se be kwai kwan no ti putuja station na oso pe adunku ka
0: adunku
2: adunku
0: ho de efiada
2: efiada na memre da na mo ho
0: na ye adunku
2: adunku no ti ogu ti adunku no ubesi carpenter ni no ho carpenter ube ube du carpenter sa no do adunku krom
0: aha
2: usi kapinta ni mwa
0: ode ko adunku nu
2: aha
0: mwa sa kwa eye aputuja kwa ade ko bekwai no
2: ade ko bekwai no
0: usi ko adunku
2: zo ko adunku
0: na obisi
2: kapinta ni no ho si sa kapinta ni no ewo nanim ewo ni mansa ro do adunku kro ni mu ba ahonyira ye adunku asase
0: okay
2: ti usi wa opa kapinta ni wa busa kapinta ni se o ko sofo ho obechira o sa kapinta ni wa from number no
0: bo wa 0557 38 76 72
2: ti a putu aja fuo bekwai fuo ekwa lake ho tese sa kwa kontase sa kwa nyina se ya umpese ubetwa kwan dodo aba
0: meduma
2: meduma na
0: bishia wadunku
2: bishia wadunku eye efiada ene memeda meda asinya minsra eye bye bye
0: bye bye kwa bra do me yena bi shek kopra wo kru aye film edunku nyame yaduma efiada mum ene ene ndim kru ene na chi ya wadara

0: kwanu hia o dedede
1: ai ai ai ai
0: o tsadi o do show o tsadi o show o tsadi o show o tsadi minha mãe
1: wonderful yanase wa hini bi tio
0: sawo
1: na ose uba radio so in fact ya na kasa ende pa
0: danase
1: na ro kwa ngo mama dia se nfa mana mi so wa nka na ye nti mi de wa mu mba be ma no
0: en se nfu ana se de
1: yo so dia dia mama na mi se de bi wa nka na ye nti wa de ma wa na se wa mu ni mena na ma funja ma tani kan
0: ko na mpe bia no
1: ah mpe tu mana
0: tu mumba
1: ro edi bi ni na ni ma funja ma tani kan
0: ko na do so ba kuma anka bi
1: Let me promise you, Papa.
0: I was watching out for the ding-ding-ding-ding. What made you show me how I was? What do
1: you want to know? You got the promise you, I guess, I can't see you. You had an uncle who said, sa se ne nangu pa ya dia pa o
0: no kwasa no
1: wo dia ko
0: kadan kadan
1: na bo su du kwasa ko ntem no
0: ze ze ali no is you say a new tree tree kaka kaka ai se nyen sa fu su mo ka ye no o se to kwa fitia se di se su ya no tree na tree ma se nya weni weni a no ni tu se hu dia ya ka bo is it is it do ru na din na se emat jenna didn't me and the it means now
1: I see you should go do ba kwene
0: sir in terms I don't know tree with you
1: na go pa ya there eh go hospital sa hodo ya ni na do bring go go no bu ho ma na see na doctor ma ni hwe no na se ne ho nto no ugo akwa babu no ma se chande ya na ye ni ma be bring dia na ya dos
0: yeah
1: nti sa ni pa ya no operation ti me kwa dia ba chimi nti me na na tene wi ase odofo onya wo nkwa dia mo ni ni wo ugo wo sika wo mpimpim ai basi yɛn fɛsi gano nkutu ana mo wɔ ne wɔ yɛ ho a wɔnti mintu ana mo se consequence kan bɛ kwa ba na yɛ bi akasa kura ho ayɛ tene
0: aduan
1: no bɛ di kura ho ayɛ dere ɛnso yɛ de yɛ wutim ne dia ma doctor kadɔs yɛ su di dia na yɛ na mɛ yɛ kwantom ya ne bani so mu su a wɔnim ne obenya abɛni so kura bɛ wetim so abɛni bu kura no abɛni de tin sɛ fu ne akwako no ana nsa no kura ne ba bɛ wetim so ase we dia bo me yɛ pa na pebre mu ade ye no ho fi so na mo de nipa ntia sia se wo nkwa no wade
0: yeah.
1: Obu a wo ne na bra bo ye dema no obu a wo ni ni wa bra bo mti wan ne du we ne ma nko ye mo ye so ma wen ho sha me de minti min nru ba bi ye se me de odun fo de mo bo fo ba do me ba na me so kase wo mo bo ne kase ye mo abasa no tumi ne di me na mo goma no ja so ni pe bi wa jade bi asane ne wo yesu di man sana asane nko ye papa de nko di ye bra ma wo yesu di amen
0: amen
1: ye ne nipa ma na ba bu se and kwani ahode wona woni sken kwani wonti mo bra so da sanity
0: e bi e bi mpeni se ni da so ho ma
1: ati ase fo
0: ati ase fo
1: na apostle ade ba kwa mu wa bra bonu mu ase chance ye opa no ye beto wo mu ni na no ye beto wo mu no wo mu se wi ase bra bonu na ho kwa wo
0: ni kwa sem
1: en ti fi bi wo kora ye jire ni panse ni pet ni ejina ni pet ni e kafie ho ye wo fi bi wo na be sin ne be man tire fi wo ye de wo be ja ho akọ
0: Mani fe fi ni disu.
1: Mani fe fi ni disu.
0: Mani mani en kwa nani ya ne
1: itia. Itia. Efi mbo shwe sike wumpa. Shubia nako kwa nini yama didi ni yama echi. Nenso wapada po mbise unu meduru bebia. Nini tre. Eji nami ya duma chadi ya kasi yona mbidi menipa.
0: Duma teje kasi ya pa.
1: Eti barifoni mbise obo anu gebe kuni. Demtu miti mimini bibini ya diya chuye yemu.
0: Titu wonu sana tiye.
1: Ya diya mani nwa tine viyasi yache. Obo anuwa di kwa eduwa tisa. Wee kwa ade disi obo madi ya fiansa. Ansa nubu wewe wu. Ya batisi ni mpani nse, mbu wa sukuwa mwe si mwa dine ni huu. Mpani mfuna uba tu wa mwa tia, soa sasi uwe si vias liye na mtisu kwa.
0: Debi, debi.
1: E vias liye uwe na midi yeba yano, ya na mtisu kwa, wa si uba na mtisu kwa. Ndi apostu ni pani na amu huu kwa si uotu kwa kwa cha Amerika, ni uotu kwa nukudu Amerika ni yama ye imana na.
0: Debi, debi, debi, debi.
1: Mekotia US, mekotia Canada, mekotia London, mekotia Germany, ni yame ni astati si uko yama na na. Obi tu ko ko tu o kan tum ko no se mi tu kwa ma bra bo
0: yin o fi de ye
1: no o fi na nke bi kwa na so
0: tu no
1: e mi kwa ko bari bari ya de de aba be ye no ana sa se na mso yo mushi o so yo wa san o so yo kwa nhia o so
0: de wo e mushi o
1: mushi o akwa nhia ana e wa amane ye ana e wo fi na sa ni me na ji di wa ti wa bra bo ma won ti me nkwa wani
0: o kristo se bo bom pa ya won kan min ka se ja wo so bi di hun ti wa hindi emra na odu baabi na ɔsɛ mfa yɛ nkɔ nsuhwɛ mu
1: ɛnyɛ ma bi wɔn ma tu abrabɔ
0: wɔn ti mi nkɔ biya sɔfi tumi ba
1: na na abrabɔ nyinaa sɛɛ
0: amaniɛ tumi ba
1: wɔn ti mi nkɔ n'anim sɛnɛ ne nkurusi pɛ no wɔrɔfo wɔn nkɔ mu wɔn ani yɛ o na wo yɛ ne nkabu nim ne ebesie mmeranteɛ baako a ɔsɛ ɔbɛsi wɔn nyɛ sika na ɔso dan na ɔmaame ma ɔlotu no mu ɔkɔtwaeɛ ana ɔdi sika no ɔdi no so kɔkɔkɔkɔdi lotu sika no kɔdi lotu sika no hwɛ sika no wɔdi daabi ɛdɛm de tu ho adeɛ kyɛn ha mɛya ne.
0: Adɔsɔ abɔsɔ
1: mɛ. Kɔtɔ nsa nnum bi ɔsi ɔtwa kɔ ɛbɛkɔ ɔyi funa kaa bɔɔl no ɔmo ne kɔtɔ ɔsɔ ɔsi sika no dɔsɔ nti mɛ bi so nti. Sika no baa ne nkyɛn kan ho yira yira no yɛ wɔ nipa bebree wɔ abrabɔ ne yɛkyerɛ mu ase na mi amoo no mo tɔ kaa kaa na abɛku wɔ mu din bɛɛ wɔ ama ntɛ.
0: Ɔsɛ mi bi sasa ne si yɛ 88 pastor bi ɛnu wɔ magazine ɔyɛ adwuma gu sika na ne kaa si nyina lɔ pɛnti ne green and white. Wie ɔwi bi saa ɛkɔ na nneka ne twiɛ se tuo ta nenua ne mu baabi na anim si so mewie me nsa yɛ
1: wone wɔkɔ anaasɛɛbikrante
0: anim bi no
1: saa twaa na a wɔpere sɛ wɔwehwɛ no a o
0: ɛsɛ naneagye aba
1: naanekye aba ma
0: wnsika ne de bɛkum ne to tweneyɛ
1: nane afei no ho sɛ ka na a watimi no koraa breki bɛtumi afeni no
0: sika yɛkɔ ne tuam tuaobiwa
1: wɔte awadeɛ bia sɛ wɔdeɛ no problem ba mo me yeso mu go wa de mo menta mate wonim de ntio mo menta mate ozina mi agure ni na mi wo ni pe ni wase e bi ko ni ka wadi ba be ku woni pe ntio ni ma biase wa ba ba no nka se biase na hokko wo
0: de bi biase na hokko
1: na wo na na na obeto no kra se de bi de ntio se mfie ni ka mo brenti de poti na na se nka wo ba na se nka wo ye na se nka wo sori wa ba ba so de din from dia ma wo na de ni me di agro fami kɔsɔ mu wiase apɔsɔ yɛn kɔsɔ kɛnkɛ chapter 13 verse 21
0: yɛn ti ase no proverbs ka se bi
1: ɔkɛnɛ yɛn kɔ proverbs yɛn bi
0: deɛ na gbɔ okay aa
1: onipa bi wɔ ma wɔ babra wɔn sɔre wɔ abrabɔ ne awurade mfa nkurum deɛ ma na wɔn kasa wɔde nsa ɛhyɛ ndabiri fam saa na abrabɔ teɛ dɛ bi da bi da bi da sɔde sɛ awurade boa me na ma abrabɔ ne dɛ mmerɛ mi ne na kɔ ma nima nsɛnkyerɛ yɛmmerɛ ma nsesa yɛmmerɛ mehia mmerɛ ako mehia dansie bɔ me nso ma abrabɔ mu dosu fɔ abrabɔ ni situation ko mu nyamira wo ni na abrabɔ yɛ dɛ nyɛnso mmerɛ mi wo sɔn abrabɔ ni okɔ dida efiase ye o nyɛnso mmerɛ wo ni ni no na abrabɔ ni yɛ dɛ nso mu abɔ mu mu yɛ anuma yina abotire ebi ade wei kura no kɔsɛm sɛ bɛbɛ yɛ wo kaa ɛbɛ twɛbiri wɛ de wo too hɔ no amfontoa gobi kura ba abɛfo asɛ wɔ koko nyina mi ne kura kura no bɔɔ no bɔɔ ho ban ayɛ ate aseɛ saa na sɔre sɛ mimu abrabɔ nyɛ sɛi apɔso yɛ nkɔ
0: nyɛsɛfo solomon se
1: yɛ nkɔ.
0: Proverbs chapter 16 no.
1: Yeah, God.
0: Bibi sɛ wo mati dunsia.
1: Yeah, God.
0: Nti mu nan no. Ɔsɛ Awurade yɛ adeɛ nyinaa ma biribi. Na ɔbɔnefoɔ mpo. Ɔsɛ ɔbɔnefoɔ mpo. Ɛma da bɔne. Nti biribiara nyame ayɛ yɛ biara ɔwɔ ma biribi. Ɛwɔ ma biribi.
1: Yɛwɔ nipa bi wɔ abrabɔ yi mu a wohyia na abrabɔ mu a da nam yi ase. Yɛwɔ nipa bi wɔ abrabɔ yi mu a wɔde Nyankopɔn maa ne di nkanta wɔne mu hyia wɔne mfa adamfo a da Nyankopɔn ase. So ni mu yie ebi ani baabi a wokɔ no ɛyɛ nsuo na wokɔ akotwa wusu nti mi ntwa ne nsuo. But mmerɛ a wɔbɛduru wɔn na de wobɛsi akyiri a wɔde wobɛtwa ne nsuo no wɔn na de wobɛtena kodoɔ mu de wɔtwa ne nsuo no nyɛnso wohu nipa bi wotutu nipa no ase ɛna wɔayɛ ahwɛ yie yɛ ne wanya abotire. Ebi ana wɔ hene bɔpɔrɔ mu ɔkɔ hyia no o but wɔnhwɛ wo kasa yi aba akɔduru ahemfie akɔpɔ asase ato kɔ hunu ɔhene abɛtumi akɔtɔ asase wɔ ne nsam sɛ bi kwa ne ɔkasa atia no ɔkwan ho ne wɔaho yɛdibeɛ ayɛ ahwɛ ɔno kasa ahu ne ɛsɛ woyɛ sɔre wɔ abrabɔ mfa nsa nhyɛ adamere fam sɛ mati kwa bɛdu landia maduru germany awie madu us awie nti no ano no ho ane ka kyerɛ wɔ na sɛ abusua koraa bɛka kyerɛ sɛ mane ne kakra na dɛ ɔma no nua akra ntiɛ ne ɛsɛ ɔpam no anaa yɛnsɔre ma abɔsoa nka nkyerɛ ho sɛ yɛntena so mu yɛ abrabɔ nsɛe yɛyɛ nhwɛ ha deɛ bɛsɛ deɛ ateɛ ani o abɔso yɛmmɔ deɛ ane ankɔ sɛ kanka chapter 13 verse 1 wɔ nipa bi wɔ hɔ noma ɛsi wɔ nyam brak wɔnipa botwa sɛ wɔnya adanseɛ nipa bo ɛsi wo ho na metumi wɔnipa botwa sɛ wɔsere wɔ abrabɔ mu ɛnti saa nipa no a wɔpɛ saa nema nyinaa bɛtena se kɔ anaa ɔhwɛde abɔ abɔhyɛ sɛ awurade mfa nkonimdeɛ ma na brabɔ na nyɛ nkaa sɛi ne nti menyɛ ye sɛ kanka chapter 13 verse 21
0: ahemfo no bɛtɔ so yɛ mmienu ɛti yɛ
1: dumiɛnsamɛkenkan
0: ne hyekyɛmu aduonu baakɔ ahemfo nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti ɛyɛ dumiɛnsa nhyekyɛmu aduonu baakɔ na ɔkɔsiesie nipa bi
1: anomu kɔsie nipa
0: na ɔse na ɔrekɔsie onipa
1: bi nipa no anom ɔkɔ akɔsie no no
0: na hwɛ
1: yɛnkɔ
0: ɔhu asafokuo no
1: ane ɔhu atamfo nipadɔm a ne ɔmasɔre no ɔmu ba
0: ɔtoo nipa
1: no ɔmɔ se and we feel no matter what we do. When the people are coming, they will. Oh, young Tony Chiba, been a young man in
0: court. Young Tony Chini,
1: young Tony Chiba, been a young man in court.
0: Eliza, a demon.
1: Young Tony Chiba, been a young man in court. Young Tony Chiba, been a young
0: man
1: in court. Mamu Janio, sir, tough for them, Momusua. We will not put us a kind. We must have money in cash. It's a case of young Shahani and Gofia, the same number, Tiania, that the I am so. Eti dia wawu na angase wawu wawu mpani se dia wukwani mkata ato dia mame ntoni ntoni bae dini honi yon sumikemu babo se muna mutu wani chwe na mehu humye kesiye
0: otu ni chwe
1: edi kwa bagasa abarabuwa ni nkenti minye yewu edi kwa bagasa yese ukwada ni yama se yuhane kache wo edaba akupe ewadi mewia bo na omewia mwese sane di nkuni diya bre ni pabra bo diya nanki esu wawuwe suwa soli diya ewadi kwa ni daso menya memo watia sese diya chie mpo ebiti miyatele diya ni hobiti mabaho wajitu umise wamu ya atamfu ya mpo nise adibi mpo sayenu ya ndere ni mwye mwo ayamu wanini wabraba mawa wangubyo edie ni insi wawuya sida diya na uhuda edie na wante ya wate na afobim na nisho wadi mawuda suti ya sitia ewo mpeja wadi mawuntia babu so muto ne twene na ye wo ne woko to na midifo ne ndame so
0: wo gudada
1: ne wo gudada da kem
0: eliza
1: anana na no huko kayo amnanu babu ene mu ni omidisie no akoke kana abrante na wo wonu ehuko kayo
0: huko eliza inu mpe
1: oh
0: uka eliza inu mpe pe
1: na huko da kamnana pe yo so le tiye abrante na wo sole
0: unyanko.
1: Hallelujah!
0: Oh, so did deny.
1: Nipa wa wa ya kwa kwa kwa tuna tuni. Nipa ya rijatini senti mingeji. Ame nipa ya basa ni yeti ya uomu. Sansho ni mtia buha ya nebi mkudumidi ya bau. Haya nuwa hirabu wa boso ye nuwa sari wa bwana wa nini mkudumidi ya toso.
0: Enka
1: sa mfamu, sa udami nifamu sada. Nika kwa msa debi, yuyasi lele ba ye na ma, mwane katile uo. Nasa uma amina abetono, so nga meka dose yuyasi na huka ya uchwa mshu ye. Wakasasi mbochwa msa wakanita, ene sanitie. So ene babo sari wa nifamu kudumidi ya mo. Uwabia wawu ya niklesi ya kwa kwa kwa tona pisi ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Hallelujah.
0: Amen.
1: Abra bo asetenem. Emu ya de sa de kwa ya me ne ne nkopon mawate. Eni na me masa nko abetimi ananti. Ba bia ho ko ehwa na ensu. Unhuru wani mu biem. Na emu mutu so bi tete man kayem ba sho pa. Na so wade ka ho dia mfa de obetie mu wa abrabom. Na ni de mu nkomi de ba mu wa woni ni wa abrabom na abra bo yede. Emu na wa woni ni emra wo ko. Wo ko fo te wo ko fi tene na abra bo yede. Timpeni chese kasa abrabu kwa besta chifebia na yeko ni wa stati abrabu ni mwasitra ni usadi mpeni kaya mideni sati ya ni muye desi kasi mbubuni na de ni panshani mwabra se wadiba mwakulibia ya wandia umu wanda sone kristo se wadiba buwa yei abatye nati ya asai yeye ya ninki ni usadi wanidasu wa kasi ya dema yei wasi ya didisi kwa tuwa fiasi ni usadi mwanele muna ntibire mwu ni mwere si kani baro siya data nwe prime minister nwe penedu baby data mwana uonini uhu uonini mwaka chansa debi asa brandi ya minimu wani mwase brabe tenase tena hana mami data mdi ya menini nyamisha jesiri ya menini ya vatina ya madumo u wasi mwupedi ya suyo pedi wasi mwundi bina mungu mpudi ya duise bi anu ya papa kakra wapapa ya kwa ya mwadi madansi yasi uwani mwenyemfu bami njewu wesika setam. Wa yadi sa wa nume duwa kwa yu wa sister wa na hontina mzope ni tobo udi ya disi ya yukye mmao mchia sa wakache ya se wa nini wache mwende tifi ya biyano kwa uro wa mwede ni umede dini ya filmu wa susu
0: shwe
1: the man is crying uwa susu wa sofa eno kure
0: wa yeti mwede dit eti mwede nsemu
1: nebusu msu kwa ame ntame zini na akawu na yele mwede mwede kwa achile wa afenu wa sofa watifemu jamu wa ntaso wa zidebi
0: ti mwede
1: aaaah wa sofa mwede ni bika kwa di safri jini ni mzope ni kwa ya wache mwende papa kwa hini papa, kwa hini papa wasi mwini ni papa sana msefe na uwoni ni fe na bibuwe seni
0: suwe nzi suwusu
1: na ufansa watimaa usi uwamisha ufie yema uwedika ashu ufie na sasa udifu mpoba umbedika hu watimaa sebe kumena seba bura umbedika abu watimaa eno
0: ujini ye
1: uni untabi ya nimpuma nini enso mwini mwini diyo gate ama uo na mwini diyo ndia na nkadea naba
0: senko na adimani bosumi
1: etabi ya numani bidia na de naba
0: senko na adimani bosumi
1: edipa bitri mwadi yama edia noba mwini pebi edo bakasa mwini pene di bedi mpune ya mwini watu mwini banku edia niwa wanu adia chesu ya besi yama nipebidia nanka yede mikazi opa nye uafiru mwini pape beka wakuma Yerihwe na nima wa siya mkwadu na huwena msiya diriho.
0: Job chapter 14 verse 7.
1: Siya mkwadu na
0: huwena. Job 14 7. Diya mpu.
1: Ah!
0: Ndaswa ewa homano.
1: Ayusho beti maguso.
0: Se yichwa, yichwa ah.
1: Yichwa suwa de ni hii ni wafam.
0: Ebe fife.
1: Nye ni pa wakia siye.
0: Nani nwa baye moro.
1: Wane kachwe se intimi mnyeye. Obi se intimi ni wane kachwe wo. Ntuma miye wane chese unti mwabra. Bapa wane chese unti mwabra. Ntuti gana chese unti mwabra. Pedi wane hiyo brade brade buwame. Mani ya masi sa ye niye ma ye mame. Mani da suwa mra mwabra. Bumi ye niye ma ye. Masha maa kwanye. Ogu wane ya kwanye kwenye kwenye radini ye grandma nino. So be kwano nsu ye so mu person be kwano nsu ye akwa adwuma akwa ba so dwem ontimi de se rade mani pe bi ebobɔ no ban e gade gade ni duru baabi obu agya ne se wono nkwa nkwa mba ko fanhye bibra ma ne ho han wo hwo no kasa ye ye no hu baabi e bedru abekasa na se bia ne kyirim me de prophet ocha de tie mi hifa aputo ja enka ne me wato nsu sie so tie ne tie ne ye obo so be hu mo no pe nsu to wiabo tie fam bara bi hu mi nye wo ni entrase e bia na bi wo kwatu be sem ko bo ne rade mani da so ne adanse ye ba ne ya danse ye wo pe ba ne nsa wo ya danse da se ba mo akwa nche se atɔw na adanseɛ hyie wode nsɛ awurade bɛbie kwa wo ka na woto ɛbɛtɔ wode nsɛ bɛna adanseɛ sɛ awurade nkopare bɛma ne sɛ wade atom sɛ mo nsanka mu m wode nsɛ abrokyi nkrata wobɛnya bi na nso wotumi tena no ade abɔ beda wode nsɛ adwuma a wode bɛtumi yɛ adwuma mantena se mfa nsa nhyɛ wo da mmere fam maamene deɛ wawowɔ awie papa na wowɔ awie ntimi antimi ahewɛ ma ne nnɛ wonwa ayɛ danamia se wohwɛ ɔhwɛ wo kra nka wowu ntɛm ayɛ danamia se na asɛm biara ne ɛsoso soɔ nti asɛm bo ɛtimi de kokɔduru kɔtɔ du kɔtɔ ka tom sɛ wɔhene momfa nkɔ fie nkɔ siesie ɛfie ne hɔ ansa na kɔɔto ne ba nti tom saa asɛm bi wɔ koro atwa so
0: twa so
1: asɛm bi wɔ hɔ atwa so
0: moabofoɔ huhu nti aɛwu to twene yɛto ne yɛwɔwuo no to twene
1: na saya
0: tunachini
1: ndi aso ni mmuno
0: ye nkoni ni mmuno
1: ya tunachini sana ndi aso so beberi mu
0: koto ilansa amana so
1: na i think so shodi ya baka sa kom den
0: ebere biani edi
1: ogo mbe biani edi
0: ebere biani edi ma ni suanom
1: owa ni kokwa ye mai na doye no ma se de bia waka je no se mento abobo ya menfa manu menfa manu baba ko ni adwuma mai no se wo koye no se he ni wa tunachini ifie bia wini ho bani amso bia ho ifine ko ma me ye aduane a oma bia wose ho anu obun kotede ni papa ni su wose okaso ma me ye aduane be mani bi kim obun kotede ni wo su
0: ti bia na huni aye ye ma no otipu
1: wose bi se bia aduane fa me huni is nam se de me na bi de be bo
0: be ya de mo wo
1: na radio ando kwa fro no wose he abubu ya na na wo kanini blending way as a master we had the dynamic year through so as much as catch the master we had the ready year through so si ade ne ye de ye de no hana nsan wa basofo since I watch them donation makoye meet me da panam se fast dem ready
0: ni pe ni petit petit ya umuti mo de
1: wo nsha ni ye no bu akwa nko be wun tem ba so abe he ni ye nti wo wun kwa be dos edi pa bebere ho anke ade abɔ mo mo mawu but mo hwehwe nipa bi mo manya mpempensuo bi edo mo nkai nimpo awade ma yade bɔ ne mo da
0: debi
1: ese nsa sika nka de beta do dia hwe nkuro fo bi na me ho mabɔ ne do so mani pa o anya nipa ni nipa ntren ne wiase ye kokoko ko ebesa aba o
0: debi sia na
1: em ye kokoko ko ebesa aba
0: do we 225 se
1: yengo
0: ifi sia do do ha di tu bebe
1: what e
0: mfutie
1: adia sai we shia nen kenni
0: wa
1: sunyan kupu tumi
0: era de mes mo na be se
1: o benya ma na fra ma na je
0: wa
1: sia sa se prada da da da da da da da da na hono mi akwa wi so nsu mba na wa se hono we mes bo ntene abra bo meduru be bi urade ho de ma ni penansa be pem
0: Jesus
1: me doctor penini bi me ho ano fra mo se o cha de nam se mi wura o se mi yade nam se doctor wada wo wo mu na se mi yade mi yenye nyeji
0: so doctor so ti mi yare
1: e jo kana mi se o cha de mi se mensre nam se doctor wa na yade we a very good pa nam se doctor hefa o se mba hotel nam se e doctor so yana so hospital o bia hospital ye wo dia na ye wo dia pena ye wo se mi sre mi yale na me ba na o me de mi tu machine se mo mo katre mi no
0: o nu mu
1: so for Mr. Bompe mami
0: to se to se din da so bi edi mu
1: wo se den ho yeme mu
0: mhm
1: so for me ba se mu lo ya kasa we give 20 minutes.
0: Ana
1: mi se da bi okasa na okasa kwa chi do to bo. E bi asem nkwa na okachi le wo. Na se ba bi ma huwa dia du no. Wo se bi 24 hours meti na fi di biase.
0: Oh.
1: Ana mi se doctor na kachi le wo se an. Na mi se na se doctor fo na o meti mi ka sa so bu wa na do komi na enfonso aba ho. Wo se an ye no kre. Na mi se ah. Ani ya doctor na se mo ka ni meja sa asem na aso me adane asem no.
0: Demo.
1: Enti ba bi a wo tie na ye doctor na konya na wo uti mo face wo no. Kachin se wo suffer say mi mutu akunya no ana me ma me butu akunya no simanson na nsu anya fo ne so na enipa mo bo ne hu wo sesem machine ya spake ne foforo
0: ye wa pain na hati no
1: oh wan ye ne hospital wan wa one hospital ke se ni ade
0: enye ni daso
1: ne hu wo so wo so me se me frem na am sjai chai butu akunya ni simanson achi ana me se fa akunya si wo doctor na wo te ni be kachi o pain so am sa ya research no eyemfunso no mo ka tire wo enti wo dia ne dia duro ho aba mu wo dia tablet wo de ma wa de ne ne ase o se wa no mo we di be 45 minutes aba ga doctor me sorry pa
0: che
1: message ne de ma wo no eye wo wo ya de na wo kan eni ene de ka tire wo no enti we ni dia ba mu wo du enti we ba ko no ba ko se si ye e wa no fa fun pa cha dia cha no ken pe pe pe ni se wo ni nsi tobo
0: ni pro ka wo yo wo
1: wo se tobo ba bi wo ni pa du wa bra bo na me wo de me ni pa wo de be san
0: Isaiah 43:19 she be ya de fufuro bi o na e fi fi uwi
1: je wo ni pa wo se wo se nyankopo ba ya de be ya wo de agi ni pa nsa mo
0: de me bo se so kan
1: to be a pain and woman and him when you're in the
0: team.
1: What a poor, I have shed it up, Rabum, and Mabamu Muta. And we had two set day pedal when you're running one was above Robert to Anamas ye. We didn't prefer to chat, the tenants here, the moon come over three. We must have been come out, Jitum, Gemina Benimin Casa, Matanas and Rada Bafan Swabua. We'll be about with the appointment of a son called Bua, one tenant can now betray, now betray, now betray, now betray, now betray. Why not a number, Wintimum friend, and there's all Bumadian our friend. Oh, Bua was uncle Bua, Yana Humate. Oh, when Menon Foco Hospital, Ban Rose or Chad, yeah, you have to know, but I'm a Muslim, Debbie, may ya, dear mum. Uba do hospital ba betwa kan dia mon. Oso do hospital na brante ba kwa ba. No wani ni sa ho no pem no. No se da sorry. O ho ni mo ba ne papa wa hwe ne pen. A brante zika ba no wa hwe papa no. Wo no gora so akoba bi apante so ko no tuo firi ho. Ana wo bo ne die wo se ana tse no se eno se na ho ya. No se mi ni pass mo se ah. Ni ho mi ho ani ba ni se da me se mi ho mi ho. Afeni bo no se ba pian kemen tinia nko school. Papa and mammy called school in our scholarship, my quad with Chaba, my friend, my cobble, be out here after the body news was another day, was in hospital. A kid was giant, mammy got your academy, who could join the seconds. I read it, but dear friend, dear mamma, I'll bet you to my want and take her some wood dinner. So, so, Jenny, I'm a born, I did it for the born was of Yan or from Crowd.
0: And
1: when they were from what you know, Pedria, qua mission shine.
0: One. Psalm 31 verse number 1.
1: Mama ba ku na wu ye. Ana mama ne ba ka che ne baba ku se. Ne ba ni enni e doke kakra da wo mu ntem. Don go cha dia be na ka che se he. Unye ni me se mu ye ba ku. Se wo wiska wo wiska wo se pe ni me se mu nya mu diska ni boa. Na mu mama dwuma dia mbedi bia mu de che ne ni me se wo ja hoko. Ye ye ho di baba ho pe no ha no afisa fu ne ni cha. Mi na ye abrim ska mi na ye abrim ska. Afisa si ye ni dwuma dia ne ye enye che Kristo dia ni mu nya. Ba bi ani padre wa ehwe ni na urade ho de abam susu na me di adom me udi di se urade ba fam so abu ano pay en how twa na mo bo hu me ufre bua se na ba be si wa me nkwanta ufre bi se manso da ta no don to krom manso di panche mi agwe yusum me pa cha ube si wa me nkwanta so gba putu ja ndia me nkwata bi na ka ho no da net wo firi nkan kwa so ne ba bi se afida se kwa so ne ba ba bi se dwa bi e de se do se ne ba kantin kwa number so we see your tech person e put you jacka wo firi man kan so wo firi pon kon fa me wa twam wa bo modena ba be du bia e he fa so fela no asi udu so fela se ki ma wo so hwe chama e put you da ne kon dance chama but o ka tense me ko cha de ba ka se ko fuka yi so fela e kana wo so ba put you da e be se put you da station udu station of my number ni wo modi anu wa fem jitu so fela ni ma te chire wo ho de wo so ni adanse ye de wo so hu bi da obu ko anu bo so ton ka o ton sa se wo ni tum na ba ne fam sha na adanse ye nsi me tete fu na ba ni be din ko mo wa fena na me ya kasa me pa cho de tie ni se me di de cha de 0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244-0244- kupon na wa dum no mfa ne sanke wa kuma opani me na ho bone e dey last to my frame ni e moda me pemmo na urade mo bru ho ne ka oba ne besa ba na papa no pento kwado nti oba nsi wetin ngale biem ba me ye no ni abote na urade mo bru ho e kese wate onfa me personal number no ni me ninko papa me se me ho ano pen ani ma nkoyi me ma tupo akodi amon mu na dwuma no tie e wo bi na wi bi dey urade ngo bo mo bru ho ne do so me ya na ma fun tia mo na ka wa si hon hon fe fe dum pano na mri kasa kuku bia ni tele kwesho so bo fo dia ditu ne ba dem fam so anje me number send me 0244 724 54 64 0244 024 94 20 and 14 14 onza ayi apostle onze sojani epie na oba ohun na bu okoma tade na eshesho omu enye ma bayi utime de edise boto boto crash shim
0: botu
1: kwa na wonya wadi abati bisa boto boto na jim
0: ensushie wo mu
1: ensushie wo mu wonya wadi abati bisa san osa ba me so ho ye de wo mpa so ade oba hia ene wo
0: o kan da wo fidi
1: me si ade oba hia o wiase oba ye na se ba mo no ye da ehia ni che bibia o wiase
0: kuyese aso ifiyo
1: ah apostle na ka wodi bedru na ka wodi kokro mospaki ni so wa wani beje ni no be kanso beto
0: ni ya ni jedum ya ni jedum
1: anani ani ji bi mu wani beje wa dwuma wo ya
0: e twitwi ni mu
1: e bi kwana traffic abedi so okra we so ka wo so de no mu ni fa na nko aso to ka yakọ afa wo ya still la ji si ni aba ho still ni no beje bu foko beto ka ni fofofo je me namba ne frame wo masase me ton mu ni fie bi obapa me basa me bema dia na me ton me din de chat die e we di sunsu wa dia ma me sama me fa mu ni pa wona wo bra ni adasa woni tum na wa de mo bro hu ne ka se me din de chat die tie de wo se woni bibi ni ya me wi asia bre ho o we ni me namba ba kwa ba mdozi papa mabuma di atina mre kawai mao mkule nye mbaba kuye juma kama pane usosofu kapila kwa mbina msobu wangwa ndi iskadoma ya ye mwede mwede mwede msofu unye mbaba kwa soko toka amini mzuli mani kawadi yedei kwa sotume ameji wani mwede wa amerika waso mwede bibia wasi kapa mwede mfino nasi mwede mwede ya mwede wasi ya mwede kwa soko toka amini mzuli mani asi wani so mtume ameji
0: kano mtume msa pedaba kano
1: fura mene ni mene kome sabo pa yade ufa sunye bibi mamna mi huna mitumi na wuse viyasi na hokwa ni ya niye babo soye besi kaya demu tina abo suye niye bo ye u ya kovi ya niye bubi ya gusu niye gwane pampi tube chie tiye sabo yako na ugwa anisa wa hili ya eti tintu mene ni nada adie bako pani minimu sanpa nise pata papi utwati mnane urodi ya ani ya sole nibu hume ano pei aposu fami namba ni tuda
0: puti uja ube buwante mu
1: wanfa pragia so wababa buwante wensi wa woman jansu wensi wa pewanfa mi nabano
0: woman jansu ube ni wa soda yun
1: mpacho wana
0: ebe mfili station ye
1: petroland
0: to be friend number ni mpone mpwa
1: kwa namibye kwa ni wa drop to the station se kwa kwa fami hata mkwa mse kim
0: namba ni 0244 72
1: chafu ya sami sayi kena
0: 54
1: 64 yen che embe mwa dweni bi yen chebi
0: ndebe chebi
1: sem sen ka min chebi
0: na odi bai
1: apostle o ma mani para ba abaji se so fun ba ti wo ti kia wo ka wa spaki enye soda
0: wo ti kia
1: se wo spaki ka ta ne ne ne ne so
0: e hadwin pa pa pa pa pa
1: hadwin
0: e ntwe nso da kwa pese kubo bi no e na ye o sa o
1: e bi sa ti bi o fu tro tro
0: ti se bi awodi ti se no ntwe bi ko tro tro ho kwa sem kwa de anan se ka ro ni kola twitwi ni mo
1: ba hu mi se wele okunu ba bi sia na na ba me na ntinya nso ya ba na ba mu bu
0: o
1: e ba sa ko ba na ya de dosu
0: de ya reba
1: ai ndio o chapa o quase piti bebra e ma men men ya yere ni nya na ma ho pa bibri ubu okwe ugu njimene ni na yi ubu okwe ogbura afiko ani hu san ni san hu san o ba ni hu bija
0: ti jadi ya o yare o
1: ni ndo o yade
0: jidi ni ai subura ai ya koko so ko jan subura ni
1: wo ni fancy what did this anu ni mu sia oni pedi agwasa ho de mamu
0: before
1: no yade ya pani pani ti minute na se da bia ba check ni press ba hwe bia na ni press na 7000 3000 3000 4000 da bi da bi da bi so ko na bo check ni kase ka ni press na ba fo ko na bo check crock crock se wa hima me dia no se ni wan ka mu ba bia ma di yo se mi hu se pe kom do kwa na nka ma me bra bra bra mi so fati tuma kwa na musa me ni dofo ni won kansem won che ni ye ni ni pressa so beti won na bete na de ya mo ba no ho atona ka den se mi wa mo mam wo me ni age ya bia ni hifa ni be fere be ba ni bi sa
0: bi fere ko
1: ah me koko bo to de se se ni pimi de ho so ni jine wo wo ma ni wiswa ye ba ma ni ba ma ba so ye do maji member do tia wa fa me na ma ni tuda
0: wo me su de do na na ma funtia ba se ye o cha de nobody is 0244725464 nana be testify say ocha die me medru die ocha die ewu me medru epitio ja abuontem kwa no so roma sorry ewo abuontem no odifo ocha die ebeho filling station eye petroland honso filling station na onusu enie number no ye 0244725464 0244 94 20 and 14 0244 94 20 14
1: Baby Piamano Pay, from 0244 724 724 724 54 54 and 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2: difo nyamisira papa papa papa nyamisira no nyo kese
1: amen
2: difo me abranti a mesi so
1: okay
2: na me pese me wale nti ma wale
1: okay
2: na me wale wie no difo me kompa mu amemle
1: wo kompa mu sese wo koda na
2: amen me ne me reda ba kwa enche kura na me ho asane
1: no tobo tobo tobo na but na wa wale wa ba wale yaje
2: me wale ba 8 months ni
1: abosumu atwe mu ani
2: osumu atwe mu ani
1: ana wo hwa wo mpa so gudie ni wo fom
2: e wo fom kura
1: asa ka wo spark ye ni so wo
2: enyi so na ye twi
1: na oba no ate ho ara ase
2: oba no kura de ni bo afu kura nti oso wo ko
1: ko so kwa wale na ase wo fira wale ase ko
2: fira wale na ase ko
1: adwia
2: na fe meka ye meka
1: aka ogbe nya na yoka
2: aka nyina ye meka nti madwe mu
1: like oba ni so wo nti mini ni nhie ni ntia nti obeja wale na
2: ase nti mini ni nhia nto beja wale
1: o se ba ko na be shia so ehia na jem
2: na ma jem kura
1: ada na ya bebi wo so ana se bia ho na emra na se dai
2: odi fo me ho na na emle me ho na na emle se me ho diga ba ko na me ko ba ho a eno anu
1: e na peja wi anti me e to fo bia no anu
2: no anu no ba ko pe na ma ko na eno anu
1: ene no ka se ne na ma oba ni so tete
2: o tete tete
1: de no tete ya ne ba sa do be ho eno eno kwa eno kwa oba ho be ho be ka oba de be ka obeka address le babia niema ekon dia very difficult eje dana no kwasom se wade ya aduma na medu bepia ha
2: no difo mete wonka nya me dem fa so bepia ha no mete wonka me bae no o ma me ade se me fa nkodwale
1: me just go assume.
2: Aye.
1: And I'm mad. They say when they start in there.
2: When they start in there.
1: Oh, start in there. And me can't just say start here. Then, and I'm here to make a judgment. A judgment. I say a judgment.
2: A judgment.
1: Hallelujah. Oh, I've been here. When you
2: are, I'm here.
1: A judgment.
2: A 50 said that when you are, sir.
1: He said, said that I'm not questioning anymore. He said, now I'm going to go. He said, yeah, I stop.
2: I stop.
1: He said, I'm here to meet you now. So
2: to meet you now. So I'm going to cry. Then you are.
1: What about that?
2: Then you are.
1: What's what about that?
2: Then you are.
1: What?
2: He said, I was so young.
1: What's one of them?
2: Uncle Bium.
1: Obi up any idea woo. Now dear in good house as one baby.
2: So Uncle Bium.
1: Mr. said the lesson in my dear super pepe a redna mwashing jay. Since I'm upon our doom a be upon a cross idea amount. And my cabra said memory good now me had done maybe say you should a instant as a yaduma. So what do you know here?
2: The many who
1: and any pound who are doing. What go on and a bear man and what did I find out catch it on?
2: A mini and mom who are doing coffin, no to turn a mon or mumra.
1: Oh, what the idea?
2: A coffin
1: to no million Musiano,
2: you're in Musiano,
1: here,
2: or to turn a mon or mumra.
1: No, Majibi,
2: or Majihu Kakano.
1: Aha, and I'm a man, I didn't even count
2: before winning me. Who can now see me who knew me who is a cow?
1: Sir,
2: sir, Bemana, a coffin in Tina, or by Messiah, while I were jolly, made the boss one.
1: And when I get them, they said, I have ready for Bani. Now, and then international, you're never ready to me, Nagasavati. And what tenant and sir? Now, you are Shabra, but Madame Bode Boom Shabaso, Obetin Macassa Pesna of A. There be a minimum Bob Brano, if you are a cotton, and Yemen Najugu, me wouldn't ye mean yet. She said, you super hineman, train, begin the child here, but I do human pay 0244 72 54 and a 64. The person number is not a friend. What does that be? Or die a son yet? Obasu and one will be a woo. Obasu and one with some money. Obabasu anonymous here. There be an and chidas here. From 0244 94 20 and a 14. Buffet Fakaba.
3: Yeah, Jeff.
1: Now where?
3: Radia Dumont.
1: Yeah, the Christians.
3: In fact,
1: you couldn't catch us a good deal for Charlie.
3: You couldn't catch me. And see, me, a bearman, me, Johnny Frey, because my friend are on fat. Ntiasa na se me han bi se ntimi jane fre enti mi kunu kaaye no a me ba ho no mo me de ba tu wani mo no
1: na o bra ni ke sin de wo kwa kuma to
3: me pa cho me kaaye na ka chemta me kama kuma to me yam kura na nya de ne ma
1: enya ma ho de wo se de bi am ka se me ho ho am ni Kristo a ho de ne dos mani pa ana me chiro se yesi adanse ye bi si
3: ana
1: ne pantias ye no wo se me ma hu ka ni bi
3: papa ti na ne me ba ma shatal fufu no mi hu de menya na me hunu de menka
1: me ma huwe kene bi
3: wo ma me hukeke e na ma me
1: ye
3: digu nsuom
1: ana me chira ta ma be
3: ta ma me
1: wo ye wi ani nna no e che kakra
3: me pa cho me ye wi e na anche me dwale me ye wi e na be 3 days time pepe na call them
1: na ngbara ne fere wo
3: me me kwa ma for no mu ne fere me wo fere me pa ma cheo
1: sa
3: me
1: wo fere dia se wo kan ye
3: wo se wo pamachao na wonya fort kakrabi enu ti na na ama me fre na nu otimi ne menka sa to pamachao
1: o ka so patro e kana so de bibi ta chi ne
3: wo pamachao aka sa ka chenze wo no kura no che se na bon temenka no
1: ne hanu
3: e bedu nfi bi me fre na no won fa no a no wonya fort kakana afede na oda kura won timi na
1: ah se na me be suma abofo na mo ma ko ni panti ase no
3: oda
1: won dance ye besi
3: enya asem ketwa a wonu mu afen wo che se wo afre me kura na won timi ntena
1: wo fre
3: wo fre me
1: wo di gato abe no
3: ka se se bi amame
1: o bebe won kakra na
3: se
1: wo ma bibi kakra
3: se se da pa me kas wo amem bibi na me boa
1: o ma bibi
3: wa sani mi sika
1: Shenti na sobe wani adi.
3: Wa send me sky. Papa, enti wo wa talu fo ya ma she ya mi hu de menka
1: ba. Ele oku so ani adi.
3: Na mi kunu di, mi kunu so no. Na na ho mele wo ye ayi na ho de wo fam akara.
1: Sese.
3: Di amma mi kunu agi wadi. Wadi boss wa na keja.
1: Wadi boss sese.
3: Chese wadi to anu na papa na ne ho aba.
1: Odi ayi fie ho a.
3: Ah, papa nya sem keto a. Na resem si je na mi kunu so me do mi kunu so dan won timi mu adwuma na papa na mi wudi amenya
1: me bo woni na osai
3: papa me na na wo miensa
1: miensa
3: mpa chan
1: na se ni won timi mu adwuma ka miensa ma wo
3: papa nya se otimi wode to ano na
1: na bo fa che no
3: eh
1: abis papa case ni mu
3: ai enti na che se afere mi hunu de meye esa na abufuo
1: ese wo wura mfia akoka asema che wo hema na no
3: na ba no da hokeja won se e ma so de wonya de to anu na oba no anya anwodi bi ana se na yi bi aba se oba bo adwument sa mna no aye homodwe o twel
1: nte ba sa na ya na bufu ana se
3: aso eh na me maye homa dwa me ba be fili suusa wam eh na chese wo de to ano ana abane na chese eh nya papa nti na papa me dwene ho amenti ase na madwene ase me mfa ba bi ase me yesa so a emwa esa me se na dwuma nti papa wo ba wo na ase no de
1: na ono de na wi hwe na ti sei
3: eh papa te se de me die ze se de agro kura na se wo ba wa kwa he mi simi wura wo fle
1: me
3: ana
1: bo me ba onso na wo mi ansa na ni je wo mantem
3: na ni je wo enjem
1: aha na na no ni unen tra se problem kakra ho so sure kama
3: papa nessa wo hwa me na wo ntimi mo adwuma de a mente ase ye ene e for sika na me so me mpie out
1: sa
3: na nessa wo ba de papa ende se mema no munni mu de a wo ba de sa wo ne wo kunu ka kete so na na sa wo mpra kwa kete so na wo ntimi nshapana no ma agodu kwa wani nye
1: sa
3: because e wiase ni gie nyina ne be ma wa ya ase wo ba zo so ene wa ya ase
1: sa
3: ai e chere se
1: me bo we de me ja be kan sem so fo atin sem a wo ka we ma musu ase mu yi se se de e wetimi gina so
3: se se de wada wo ma
1: ene ma ho ade sa ba kan se adro ne woni so e be ma de
3: wada wo ma me me adro na ade ma no papa e wo die me da na me bo me sa no se de adre dre
1: so fo ma ne ko ha
3: ti ketwa
1: papa
3: me de wodi me de wodi be ma dodo because de yakopon na mo so aya ma me
1: ma ho de na me ma de no ugru de asa na ase bi ho
3: papa me ma de no mikru de na ka kra bi nti me baba ba ji bi asa akwa akoka no nti me ma duro ni de be me bi a wutem bi ho de wo fam de so amerika biro
1: de na ho de wo fam obu ho no ma ngase bi okor ntide
3: ah
1: akwa no bu ase me ne me yire kwa na wo se fane a prince we no mbecho
3: o mbecho
1: to the sense of offense o ha o ba no
3: o ha no
1: so de nyama so o ba nse o besue ne bebe ne wanti ma nsue no
3: ade a chiko ho oni ma na abufu aba
1: ani na abetrema wo ba sa we no ma mpa bebe am ntana won sa na won pa duro ne se na bi ebra
3: papa o me ma duro ne die wo wa che se e me ma mo so america mla se ya na papa e me ma duro ne agoro ni mo
1: ono ne die no kwa no aye ketwa
3: papa wo ba wo duro no be ma na ba ma ji wo duro na di ehi o obi dia se kokromoti no obua bra
1: na hawa kokromoti dia ndia ba sada se nye
3: enye se ebi wo kwa na yade ewo m
1: twa so ye
3: be ti so america bra papa ye se di o mani age o ye se mi ko bo ne san kwa na ma so america mi so bi da ho so a che se wo di si a me ma hu se yes bibiasi bibim
1: mi da se e be da go pon kan so fo wate 0244 7254 and 64 sa number na wena no ho 84 chaade number na no kwasam se bere be pima no pai na dan twebo amwa wisi betem pagam fam so mwa wo oba no aboa wo ho ensu ogugu ensu ndie begugu pa antwen ye tiense no wasi mntam bera san san panisa sam se de kwabara ne so de na me ye ne maye onua ne maye na ne nti wate men kan simu bera ntam bo wo ho ne bera bera be home minye wonye rwade mfam so mwa badansie simen chwa no obeye na mema mema yo wo fom amuntimi na yele ni munim fom pamu na munwa dia na munwa se he muntimi na mam ho ntom na ani gie ni mpiepie mu ne de ya na akwa kwa bio obebu akwa na tenka kra tiko be mebu so ko wonya tenka e ho papa mbese rwade fa so na abo amen min be ma na tie ne me ho ade ne besa nko ye me ho ade mabomo dia de ne pempem so me ye adwuma sika ne ntena me nsem amamfo abomo dia de me ka na nso me ye na akoye ka sha nipa ne ntum omara be shema no pe ne wra de mfam so mo no be ma me akwa ba
4: ye ja
1: na ho ye
4: kristo adumo
1: ye de ja si ade ade na ngupa adu de obepia he
4: oh de na me ana mo so anu ntima ba bepia de asada nko ana me de ma onu nya
1: ko ene ma ho ade na ngupa na ndum ye no amen kwa ne de bia me se me wo mu amenwie
4: mi do afu
1: Aha.
4: Ewo enchi.
1: Wo enchi.
4: Mi wo enchi.
1: Ele se koko na do.
4: Oh, koko. Me ne me yire ne wo ho. Ah, me san wo bi mu kra san wo sama boy.
1: Aboy.
4: Aboy. Na ho so su mi do bi wo ho. Na me yire nso me fa na che. Me ne na wo nkwala nso.
1: Inye wa yade, eno ba ba ne na.
4: Oh, de.
1: Wo ma ne na.
4: Me ni ni na, ni nkwala ni na na ye wo ho.
1: Aha.
4: Ye te ho kama, eye ye fu. Bibia aboko. Man kan bi anshi, me wo ma na me wo ho ba ne de meko.
1: Oba nso beko
4: obeko ntokwan ketengeti meko oba ne de meko meko afi mi da sole anopa oba na sesa ne nime ni na pa okọ eja nkwala na mame kwala nsu ni na weja mame obe yiko ah na we die obe eja weja mu okwe die dia simni openi ma dwen ho ana nti oba ne nso me ni na na yefu me ni na abre oba ne nso mi do no
1: why ne ho ade
4: de bi me nya ne ho ade
1: na no oba wo nso ne ho ade bi bi ha
4: me nya ne ho ade
1: oh
4: bukura mi nim die ntia na ma ne basa
1: na ne na wo nson
4: me ne na wo nson
1: ne bu jafu kwen ho mbeche wa na die oba die ofa na so wo boma die akwa ne ho ade na ne na tena tia wa na na bo bra
4: ni obe yi atena afi obe yi akwa jame ma ya mi hu kwa me fa so obe yi beba me fre na wo mfa me call ani ade etu na me wo ha na me tie wonka ana msi de bi we de metu na mo na ba na oba amne na wo nkwala nsu amne na bobra sei die
1: wo ti me kawo enchefem
4: enchefem ya
1: wow i akema me baba ko enche enche be ma ba bi obi ameche awate ewa din sha da tem wo ti ma no pere ba ko so aboy sama aboy wow
4: papa
1: ti me wo ti me kala se na ese oba
4: e o se mi tu na mo biko oba amne na wo
1: meje oba din na mje oba ni picha
4: me pa try
1: en buja so pe na so pe no
4: me pa try na me do
1: na pa na na me chiwa dia mo oba na beba
4: wo ka kwa mi mshi me
1: Obanaba.
4: Ochira ma dia mekwakọ ye ye no.
1: Me se. Me ka ni bi na ma de gu nsuo.
4: E gu nsuo mdi dwale.
1: Na ma tam se usu wi a frẹ
4: me. Me pa twan.
1: En frẹ obanu.
4: Na me frẹ wo. Mi ye ni ni na se lo chira me pepepe.
1: Uwe e che kakra.
4: Mi wie no edi na nsa.
1: 3 days.
4: 3 days.
1: Oh okay.
4: 3 days pepepe no obanu frẹ me.
1: Ona ne frẹ wo.
4: Ona no frẹ me.
1: Wow.
4: Usu ofun so.
1: Adai.
4: Adai a ose opese wo ba.
1: Oso ba nche.
4: Oba me nche. Nemu mlole for the baba kura woni bi.
1: Ei.
4: Me kura do akam ni mi se na ada bi no ada ada mi. Enti me nso ma mpupu miti. Na msa mi se ni niska na hwe so beba. Ana bi diska tu mu ma no. Ulu koko yi. Ampani ampa mi wo ho nwimle. Na oba ni ni muni.
1: Oba.
4: Oba ni na bi. Oba ni nkoto jugu for medicine.
1: Chede
4: pa me chogo ye yi bia me fe nche no.
1: Wow.
4: Ye. Na da ne ni je si ye.
1: Ah se wo de woni beti. Ma ebusu anu so ni ni. Koko ni ho ade. Wa ba ide kwa ne ho ade wate
4: na papa woni mbia na esa ha me kakra
1: de
4: sese me be ma nso kofom
1: amodi
4: na ho ade ne kofom
1: mema de ni bi wa
4: mate
1: mema de ni bi
4: mate
1: mema ne obi a wo so de gatana ho sa ai
4: de bi
1: sa
4: a fe kra na e wose me jime ni kakra
1: sa
4: ah
1: ema bi bi ha na ni mu nse mema ba ba mema de ni bi
4: mate
1: ya bra so fe ba ji
4: mate
1: na mema bi ma bi na ma oge kini bi ka na fe di gun su ko ma bi nka ho
4: mate
1: na nya ma kwa na mi na kwa ne ko ate
4: mate me da se
1: nka ba ko ko yo ba ne ho de ne ne nsira ne ne ni mu nya
4: mate
1: aba se wani ba ba nyam o ye kama mate ase
4: me da se
1: mema bi ma bi wate
4: edi
1: je ba no ba ne nten so for my name from off and one man kasa 0244 724 ana says for mira me makwa ba
5: eja
1: na ho ye
5: boko
1: amode mu ese hona mu tsei
5: o si se de bibia koso
1: wo ba me ho
5: ah
1: wo be na company ede wo be na problem sei
5: e ba che o e be ya le me be ma ne to form kra
1: amu
5: aho de to form ti na me yire kra na se Nene ne ntem na wanchi o honte ya ti.
1: Na zo wudu so so na u bredu a so wachim kwa sa don so na ba.
5: Me ba chwan.
1: O ba me ma waduro. Ana ma me ma do me bua.
5: Me ba chwan.
1: Ana me chwan wadu ba ye.
5: Me ba chwan.
1: O sa ji su ya bua wo.
5: O abua me pa.
1: Wow. Ai dai.
5: Abua me pa.
1: Se se ba ma ni timi sori kama.
5: Ahode ba mu an kasa.
1: Ahode ba mu.
5: E bo ajuma.
1: Sa.
5: Ah nti na me ba me yiri di machi no.
1: E wo kan se nti na ba yiri dai.
5: Di machi no.
1: We di machi sasa yi.
5: Se so so o ba ba ji eduro ni bi akosi ye.
1: Na he mama misa we na me bo wo he ma bla bla bla bla bla e we ni ho papa o ba nso do wa che o na he ma na adin ti na ba ba je do ni bi akosi a chiri
6: papa nya mi sha e se mi kunu me ne da o se ma na e ma
1: e tobo e bi adin chi me bre sa me sra tobo pa e se e bua wo
6: papa e bua me
1: ana se mo ba je do ni akwa dai
6: e di bi akosi a chiri
1: mo ba je do ni akwa dai
6: e di akosi a chiri papa
1: e mi wura na mi nya o en se me firi hanum shefo adie ba ko pa ni se Oscar Fana Afakonum 0244 725464 Ben Trimwandi was so opebia kwesi akiri wow oya bema odwonsha obre kwa komato oyem odia meseka kwa komato oyem adie ba kopa na minnim berebe homa na pai jani awi ebe na bi home ebi kwa wenti metuma akora no mede abra otia ba na ya dance ye fa me pesa na mbana ni yedi nkomo 0244 725464 ana 64 me personal number sa number na wanya no emi ano number na abotre unya number se ya no afre oba fre ne be busy me srawo we na gufuo ai busy kamso bi na adi wanim kan na se bengukua na kwa sam se ya ti ama fofura ye we fofura de so be de be ma no ke wa kuma to yem bere be humi ano pai uja ne we ya wadaje entra se nga sa na abra botie bani sa mama no anse wo yi sabiam krom Oh, ne yadie na sodie tie ni padua no bra fene chiwa de na kadie nkano sunsun de obetre bayo na dance yesi me di di for chat die me waputu oja
4: ni ajaba je number no 0244725164 aso bi ni mic ne mana wa hina kwa ba
1: 0244725464 bi mic okay 0244725464 o frame personal number bi na me na me din bone wade fam so aboa da bia me ka cho se na me le disunsun ni adom ni achede adom ni ma e di jutu me se wade ngo bo bo hu do so le na basa le beda di di amaye ni pa bia wo yade de ni bo ahye frane ntoma de ka dane so o

0: arrest and prevent motor riders from riding.
1: Abusua ne no mode be chaya ye holo kakra mo mfa nchaye na mo twa ne nsem so e na ACP be twa so se sa mre ye wo wanke wo so wo mode ye adwuma so be hwe no wo mchi obi a ne nananu ma ntata ntuma mu a ne mpanimfo bi de akire ye be pachew na manyofo so de wo ho agim wo se afide wo nya nsa frase eju de onipa krose ensam so no wo ho na wo amfro na akofa fom na prosi ni chiwa bisa ne se mrabe he na mrabe so na jino be yimra na chiro pepepepe do akokoto ACP Alexander Kwaku Bayin MTTD adwumakuo no mu eba research ani training a pani a wodi wani mu no no
2: ekwa messages ni bi aba
1: ebi aba pa ni e wo manfo o mo ho wo so chechecheche obi a wo hwe droba ni ya che se wodi nipa e kro denden dia je ni mo nu wodi atwdwa se droba ni we se ba bi a wo so o mo hwehwe ni bia no wo se ani manimu ye wo se mpanimfo e hwehwe no na asotwe bia so e wo ho no wo mode ma no nyesa wo be hwie nipa guda ko pe ansa na wo ma che no se ni e wa ye no enwo se wo twika e bio e wo mayi mu eti se eya prosifuo sɛ yɛ mpanimfo a wonum hwɛ ka twie so wɔ mayimu no ɛnum animu yɛ amonkɔ hwɛ droba ni a wɔtwi ka hwihwihwihwi obia ka bibi a wontie no wɔ sɛ ɔmonkɔ kye no Lydia gye so deɛ yɛ ɔde aba wɔ sɛ kaseɛ bɔ no ɛdamu o testi a nka sɛ ɛdamu a mitie mu papapapa nyame nka mo ho ɔnka so ho ɔnka so ho papapapa gye ni mo so we Lydia
2: ɛkɔ mame kɔ YouTube mbra ɔn network so mame kɔ YouTube mbra na yɛ kɔ yɛ nim dia YouTube Omanfo bi adwe chɔ mɔde afa hɔ ɛdi aba eyi ɛne de messages yi de ebuyi what the hell is said yes sɛ gumu ani o wesi ye friend Nelson dia wɔ no ɛdi aba ni ye wɔ sɛ wɔ hyɛnkani no na adwene nyɛ pepe wɔ siripi asɛm wei ni kwase yɛ de wada wɔ hyɛnkani no na adwene nyɛ ye ye fa ne
1: ni na na ɔmɔ wɔ no sɛ de
2: ye mpa ankafo ba bi fa ne kɔto na afi asɛm fa
1: kwa ku ye nkɔnkɔ kɔmra
2: ye
1: nkɔnkɔ kɔmra na sɛ tiefo bɛ ka ye nnura pɛntwe bɛ ka sie bɔ mu sɛ ye firi bɛ na nsa ne na ne yabɔ mu ama mu wɔ sɛ akwada ba ye agbadi mfie dunan yo wo junior high school kwada ketuo na nnu asa wo hwa akwada na poso ni wedie pa nyankopɔ de dom no a wo de fa bibi ato nkyɛ na hwa akwada no ye ka sɛ obi yo toburo sie akwada no toburo sie ankasa sɛ pafo ɛnu wo da kɔnwam kwada mfie dunan na asɛm no edi ka ba ɛnu wo mse ne boyfriend ne anyem no kezia mrekuwa ye sɛ ne boy ɛnu wo ne no anyem wo na anyi nse nu mu nu okobo abantie nu amane ese wanyem yo ne adwuma na eye no mfaso abaso ni be mane so wonye na ho ahometie ena akwada edi kwoto petro edi wo hwiegu ne ho ena wo twa gya tumwo enu ane tatatatata wo hye ne ho ese ne na kwosu akuma nyina hyehye ne manyina hyeye ma mperimfo de ni kopie ji wonsom ena wo so mu anyeye ena ye foto no ena da wo na baba no kama foto ni da ho no mo no na nnu asem no ba aye no ohun ni edi ka ba aye wutie mpanimfo yi o musi o na baba anu nyem wono akasa ne papa edi twudwa e wo Republic FM ye won kokko se ne ba no no onyem afa die e ba adom FM so o zo no onyem na asem no aye bebre nti ye komu awiyi wuda ni kan tie ne ne papa edi twudwa William Oforiata wodi twudwa mra
3: nti na sɛ mo na ɔmo ka no ɔmo boa ɛnyɛ nokware ɔkɔ no boa na adamfo ama neɛ sɛ na soma asi asoma sɛ ɛma mɛfrɛ me na ɛbɔɛ no a ɔne ne nyim no bɔɛ no adamfo ne ɛbɛfaa no ɛde ne kɔɔhɛ ɛbɛfrɛɛ no asiifo ntoɔm kɔɛ no ɔmo yere no ntoɔm de patuo no bi gu n'anum sɛde ɛbɛyɛ no ɔmo de gyane to no mu a wɔntumi nteateam ae ana kwan no soso ɛyɛ mmomu kwan tea wɔte baagi hɔ no wodu a no wama no ɔmo bɛbi da wɔsi DA school ni wo camp ho ha nti ho no obede ne fire obo di se duma ti nyan nan fofo ni tewi fo boys no
1: wo hu na che sa ba nti a papa isusu se wo nyem ne ba no na sem na no wo ka wo Republic FM no na obedu adom FM so pani William Oforiata haso die nie Kwaku agata nu ogyina mu denne ne semnu aba na onyem opapa se wonyem wo maame se wonyem kwaku agata se wonyem wo se woni nu aba na ohun na onyem eti se wonyem se wonyem wo no e sabria meka sa baba idie wato anananom nsia do egya na odi tu ni mu onu wo heye eti ni akopiemu ni padua no emu no e wo komfa no che a ya sabia ya mpanimfo asom na yani ASP Goswin Kwame Amagaibo ebe twetwe nkomo ne yahwe ni ewo mu ofisa presi fo so yesi ni efiri wakache ba ni sa baba anu onyem aye bebre na nipa wadi asem ya che firi de dika beton ne eye kodwamna wo wahoma so kodwamna ma ho
4: mejo so ebi wa
1: boko de e
4: nyankopa do ma boko
1: si wonyem so onyem kezia anya anya yie na emom ni akoye manso esese da ho ne se abanti ani nua so wonyem wo papa so wonyem maame so wonyem sese ya kosi sey
4: ebi wae meda sese de wedi kan aka no asem na ya asem asese de wuduru kuru mu a adane twafia tese obi adi twi ne si a wori ne gwe na mapa na ya kuduru kuru ni mu na meni perifo kudin komo na de a na nsema mpeni kan se no kure de omu ntimi nka sema nsema because asem na koye se manso na busua twi na ebo momo de oma twi omu ni mu de nche de bi ne mu ka so wo nyemo ne se ye kuru ya amanfo mu kuru no ye private amanfo mu kuru no se obi wu na sebe eye nyinsen e na wonyem na twa atofo wu so de ba na se wu a eya na ye wa mamre na mane bi wo ho mo ya eye ka e ma busia no enti bi ni mo adwen se e bia na abusia yi ye se wonyem wonyem sebe ya sa e ka panifo ba so mo na tete ya bo mo no sa e ka no atwe akwoche ba biye na de nanso ne nyina akyi no eye adwen kera kromanfo ni bi na e kere nanso ntimi ti supo e se ye sa re tie nemu wo man kasa mra bonten so so so a na tete obi e twene ho se da bi o se se dia sem na koye ne de akoye positive ata mu anya no ko ka bi bebere a na positive so bra be kire mu enti e bi wa se meka sai de e ya sem a abeda kuro ni mu a obi a twene ho a wonte ase e na nzi ya meka sai de mpanifo se se dia de na koye de yen fo ye ni ne positive achi na se positive obi tuma ye mu hwehwe mu fokɔ fokɔ de akoti ase e na se oba na se bi wawu no ye betimi aye postmortem ni apa apa se ampa no wonyama na so wonyama enka obi ani beje disi ameka sey de kruman ene adehia yiti na adwen ne se apositifo mremu na nto omuntimi mfa de da entoma obi ani mu asem no kwa ewu
1: aha nti na kire se se ebe pie se ababa no no wonyim kezi anyemo a e wo se abusua ni tie sika bi
4: sana kunu penifo ya mekwato mu echire mu se se koba so wonyam ena se be wahye ne ho awu a eya tofuwo enti e wa mamre na mane bi a obeye ne wadwere kuro no na yeye ne no no ya na ekoye sika mu edu enti bi ni mu so madwen se e pia no nti ena gusia no ne papa be kan no ba bi se wonyam edu mri bi a wasan sala no fat kra se fe de ne ba na nyama no enti akoya sem a aye kese odwen ho a wonti ase enti zia de ye de ne de echire ye fe de mpanifo nto beka ye nyam mpanifo pa wo mu na so mo so beka sa ye no mbebon komo ni ahese se bibi se si okuro ni mu a edien na wo mo ye ene ade enyina
1: ko jam na me mfa si ane na wase abusua kwese jam na ma ne boye odi firi mu e wo nkokko e fa akwada wedi mfie du nan kezi amrekuwa ni wo no ho no no so
5: oh yeah come on
6: isra
7: 104.5
6: and
8: Abusia ahaye nshia 104.5 mekai wo say e kon cry e ko fa kase bono e de besumo e ya mountain and kase community limited o madaroma e na brini abrinya yetumi e de besumo say e ka a mountain and kase community bank dia na otia se se ye kasa fa salary account current account savings account susu account obadachi account christmas account sala account and a fixed deposit ninyada wo mu ye bi e wono aso ye ho na bibi se e fa funeral loan microfinance loan, agri loan, any susu loan, business loan, salary loan, ninyina transport loan, or ye bi eno so ewa one so ye. And into wasi wa no apono no, wa biye ama usa, wumu donti, watu wa pete be biya, ube wa kege siya kewa, ube humu umachi wa kwa yuho, enya, ejua amanten, ate bubu yeji, kwa midanso, eni kejeji, eho nina so wa mo biye won, apono no edi amao, eno tisa upenche mufufo biya, nwa fre 050-12-90-92-952 na wani amanten enka.

0: as e it e ti me free 22.8 no aba 4.5 da bi ene meko so no maduro no wo no maduro no du na wo twume sa bosume na chi no abe negative afi wo de afide ni sin so check na asa kona foforo oni esi chiri krada oni menke krada oni banche krada oni chese eye negative a chese oni esi cheyale bia ano si da bi oni we de me fra me brada me na fra bro chiraba abaji bi bra sika bia wo bia fatwalu aloplane ticket na bra na oba ne bra ni fra bro chiraba wasa kofa ni nua ba koso wo gan ha okofa ono so bai me pacho ye nkotie se mebo a ye nkotie when a video enti ebra ebo no na ese atwa mfoni ti ude mo mu tie radio no mu ntie bi e o maso na mbo se de doctor yi wa edu kan enye bo sire mu kan ye nko ni nkotie
1: se no na otime dwon so mako mako 13 ti no sabe enche no na se onya tampa no wada
2: na bi kuraba black no ntimi dwon so na ma ntibo wa me dwon so abe 11 won medical ko hwe first one ntia de be che na ma se dwon so kuraba na ma by say say die me ya ma dwon so e dire kuraba na ase kitu e ni ma ko bi ko e de ntimi dwon so tu
1: it was so do no and
2: plan do
1: best
2: and na mo twen bo so ya me se bi su ye wa ma fe na mi ura wa ma ntia ni na ye
1: na
2: yes sir na na ma ojo so bi so bi pre no na cause ka se no se e dey say that bit is na em sir because first na me say 83 na me sha de kwa na say me ni me sha de hu ade ni mu mi hu me hu na mu na mi tin so pai me but na mba is na me ni ni na ade nya me na na do so na mo so me hu sa ade ni bi
1: okay e ti say obi 80 obi era
2: oh, me dey dem make catch obi an say nipa nye gidi no mra. Oba dey obekye ne say onye bia. Oni so na so di so a nyame na na dom so e be fa oso asa na yare ma yare no clap abra. E me be because me dey ya eye no ne na me so me dey mabusuafo a omo so omo obi a me so me dey omo aba. By me be break ko oba last week no kura no. Because first no wa ye koko. Enye broche ni no Eric am din the bike. This Eric in the color in your number, normal color. But I'm not so chest on so don't so sad. Hey, on so say swat.
1: Okay.
2: See, yeah, that was the pass.
1: Okay.
0: So, Auntie, your family sent you a doctor. Jimmy number, maybe a human out to the amount 08 99 83 08 99 83 05 08 99 83 05 42 08 99 83 05 42 08 99 83 Midin any doctor, Doctor E. Y. Edu. And Sanchinani doctor, and our Timmy Kano. Yamia Duman Pacho, Watchina, and I may trance. I hear a juma. Yami Edia Shami Sassaminye. I am Nami Sufu Krana, and any more a solid monotoka say, oh, then I do much a dear. Esan se babu muno aduma chebi gumu ahoduo obidie yanwom to obidie asempa se de make asempa chere wi na wudie de ayayare saduma chede de mimi huno no na se fada enokre nyame na de achemi edi se wutie mi na se upe ayare sa efini kika ye bia nim upe ayare sa ebetime ma wo to ama wo ntue sika twetwe de bi unko boka bia brame ho jimi namba no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 unim ehela ehela de obi wo asma ye de ma no na asma ne ba no atwe akodi mu no unum sia otimi chukwo mu ana asana no akoto foforo wa utie mi awo sa ya le nbi de mi se woni otimi chukwo mu ana sa no wo sa akoto foforo ma me ba ko wo se oya abayo so wo ayi ana onya sa ya le no wo de awo mi ense wo se nan ama sa ya le no tirisu to o temi nka no ana o bai eto o bai na mi se o ebeko no onyi ni o se mi sister a wo di na chi e de na kokonfo bi ho ama na kwori akura akura nam ori akura nan so ho a konfo ne si wo onsan kwori kireben wowo ompe wowo na wo ntwitwa no onfa ahaban na konfo ne di ama no no enchi nam no no onwe ori a ewa ne beko enam so what enam si to we o se doctor se me pema hoto eti ma anwe amende awo at once uda no ansi na ewa ne disu na asma na ba no ayi won bag mi no da hye eti na no so titi na mbusa senti we o wododo osen aho na oyi ne bag ni si from na o sha se se o kan ewo manim na me pa cho ye nkoti o kan no na me so na me record no ye nkoti se wa unum me kain do de aba manim no e ma akoma ko 15 ma akoma ko 15 ana me kain me nyan e bi su wo fie e to de check we e ye no no won wo se se wa wo ma akoma ko enum 5 mi ana obesia me a asma no eko mi no obesia me a ewa no aye asma no afri ne so a eko ye from insurance doctor se wutiem na wo asma obowa from telephone number ni bi 0542 08 99 83 odi for mark we nyen kom she wu me customer chere wu 0542 08 99 83 we eye bibidru Onyankopon sa no Awurade na bo ahaban no me menton ana me charge obi wo de be insurance ni bi bo radio program no ye insurance ni bi fa bo TV program no ye insurance ni bi fa bo TV program no fa bo radio program no na ye nsu ye fa wo nto aduro so boso me na hwade ye bia wo de ni ye stroke o sa akwa wo sana ye tititi ntimi mpega wo nsa ebia odi ni wo do mpem osisi emu tutu wa chinkase emu ya oya wo kon utwe enye yi ebia odi ni wo yem osa eduane toyi ma na wu ja wonan obu ano sesew apie wa chinkase emu udi dia na sesew wo kon ebia odi ni ye wani wani ne pese fra eye ni fra wani na ye kusu unhuna de fam number ni bi ebia wo tie mi ye odi ni ye prostate ya de rubber tube be mem eye namu yale eye gonorrhea eye syphilis ma kire omu dada fam number ni bi ebia wo de ne pressure wa koma bo pelipeli unanti kakra bi ne wabre unanti kakra bi ne wabre fam number ni bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 yentie we mfantwa to yentie we
2: ba sho firi ba na no matre
1: yo na wo kire se na wo ti pa na wo pressure so wo so ba wo ye duro no bibi esi e de na esi
2: se se nya duro no ti pa yo ma ko mo e kin kin kin kana ma e bete ni nyina ajai
1: and the first one e bete
2: first na ntin ye bete ma ko no ba sa ye bete mi ndi mi nya ho hwe se se nkuru tie ho yi na radio so na wo kire kwani se me mera mbedu ya nubede nitu wa fijini so ni buwa ni chile chile mametu wanga sako
1: ya
2: buwa ni chile chile o chile duruma ni mkwa jina chile
1: ya mkwa jina
2: mzuwege kurade mbana nizi nume mnye mbana nizi sese ide mkwa mato mpanda maata fese suna
1: nete se mchiwasia wamudi ya duni mao na wapi penu insuna ya yesi ya duna bisi miya chui ya liene fuma nukwa diwe nti miya nye nchi ya duna na ukonume na unumi ya nudi ya sese uti mida
2: sese mai free
1: Oh,
0: Zero five four two zero eight ninety nine eighty three. You team are me back wa ye branch na ewo Cote d'Ivoire drobo no drobo German of German ye branch na ewo hono maame back wa doctor edikre no ewo drobo regional hospital say de ade na no muntimi et won kosunyan okodun sunyan so won ko nisko de be kosunyan na doctor me say ne yam ne manyina sai ne brebo sai ne kidney sai eti di ade na ye no mu do mu ntimi nto won kofie na mse ah eti doctor mi sikofie nti kofie na ko wu ana no si doctor mi ntimi kra mi ntia sie na mse ko akoma to yem wate ka wa koma to yem o mle nya nsusu obo mi me hwe ma ho ato me ne to do suggest 2 weeks na wotwe mi no pepepe ma me ne ho ato no ye ko ti sa adanse ye na yemla
1: free drop wa ko sunyan na oyale na omo ntimi hwe ana wo de ba na wo ba me se na let ye
2: me ba no na se de yale no o si abubu ma si ayo no me kwa na ni se wo de ba wo wi mbaye ne na wo twege nya wo de bi se ni na ba na o twi mi ru mbaye ne nda pani so nda pani so mo pani no mo gro ni ni na
1: You were
2: Yeah, bye.
0: Ante wede vache me we ya bonofo no ho ana me bo adanse we kire won adanse no me wo bebrebe ba time na me won time na kresa anse na me adanse no me se when asaye video anse ye tv ni so na wo hwe me a wo be hu nipa nanim wa wo nim nipa no mame fam number na frame sable we dia me ne wo a wo tie me no wo so ka wo problem kire me Osubusa mde opesu obusa. Ewa fidiye isu. Mabia humana tumu. 0542-08-99-83. 0542-08-99-83. 0542-08-99-83. 0542-08-99-83 from Nini Komo 0542-08-99-83 0542-08-99-83 midin any doctor EY Edu and central any doctor anatomy can already what so condition seems to the adew de arabe peu dumne kakra Uze ya bibidu na miya bibidu fode ya diya kondisi ya ne. Ya tifo mfache miyo. 0542-08-99-83. Ube tinia fremi na afi mene uache chenko mo. Ewe fudis. Mimle na aye bre. Mesole suwane sa. Mipacho udindi se uka sefri. Enche ya so du se u problem ni se. Usisi. Eche asi ache.
3: Eu
0: tô zebra tremans. Tremans é na sifa ya e wo bunkum so anase e wo nifa so osi sifa infa sa.
3: E sha se ne wo misisi ntunfi ba me nifa na be di me bunkum si se.
0: Etie wo bunkum
3: ka na mo se me nya spend di osi sa se di
0: ngi. Oko twa ska mo se spend do osi. Eh
3: pacho.
0: En kasa chana pa be hume me wona dru.
3: Pacho.
0: Me wona dru.
3: Stadium
0: yeah, was store number 35 scoreboard na se
3: okay.
0: 0542-08-99-83 0542-08-99-83 0542-08-99-83 obetimi afrem na afrem no atwetwe komo sima ba se menu akai bo wom na memfa enche na mesore so memre no aye bre obetimi afrem me ame atwetwe komo 0542-08-99-83 Hello. Me pacho din di se o kasa fre.
4: Me pacho
0: me ma fia. Me fia o problem ni se.
4: Me pacho me so leti hono mo. Aye me ya me tini peja kwa soro. Me tini kwa machiso.
0: O sabe e bon kuma nani fa?
4: Bon kuma di anon so leti aso e ba ni fa no so hono so.
0: Na je so o sabe e nuni ya on tini peja manen tra uti kura.
4: nifa no die mitimi pega kwa so enzo entimi koma chiso
0: oh osu kasa fre
4: adie baba
0: chanya mi aduma no pabla stadium wana minu nshia wae
5: Hello, what's your name?
0: Okay. Stadium store number 35 your scoreboard na se pe.
5: Okay.
0: Makachi order that say me charge eye insurance ana ode beba eye 5.5 no o register eno ano me de bosume ba ko AC wo e de ahwe ama onru afa wo yale ani nyina ho. Bosume ba ko ana me de si wo ahwe afa yale dudu bia e wo ni pede bia yale ne enan enum ensia. Anasem pudi ya buru saa 5.5 na watu ya no enuwa na mejina so edi ashew ama waduru midin ane difuwa makaba midifuwa makaba ayino so odifuwa
6: acha ubiya mfa na honko doktor iwe eduo chanchane doktor enya akura kura nyebu shimuka miya meka shangye ni kweni midifuwa midifuwa na me doktor no ubiya uchi ubiya mimi chatro
0: I'm going to go to the stadium. Oma obi ana ne ba eyale etwere obo de ne ba me ho me pato etwere no ababiem ana se
6: ababiem ayekre ko ekokura ite na unia ba ko akwa ona na mama mi yeju
0: nya mi shirawo
6: bia pana ha
0: ya mi shirawo
6: te chono te chame ba ho
0: nya mi shirawo odifo
6: nya group ma ze po ko pa do te ni agro ya wadi na yi na mai
0: Wasi obo me hu mpa ye papa ya wo kasai Papa yo kase minim ne da Papa yo kase minim ne da
6: Gugugugugu ache
0: difo eye ahaye kwa ho difo eye ahaye kwa ho ahaye kwa mama fofro Papa yo kase we difo nenso nani afra nenso otimi ehunu sunsuma semka na wotimi ka wo radio su se no so obo me hu mpa ye no bo me hu mpae na urade kasa chense abrantie na wo kasa no papa na wo kasa no enipa na wo kasa no enye ono ankasa ne tumi so na ode ye abibiduro no eti ampa oyɛ so obesoma hwɛ eti odika soma obi a na enipa no eyale etwere efom yale ye ana mo soma so mo fa ne mla me ho na onhwɛ ade ye omde nipa no baaye no na wotwemie no pepe kɔ na wotwemie sana etwere na teko ana so wo tenase ahwɛ ekyira sɛm sɛ bɛsa ba biem a ɛkɔ mfie mienu ɛtwere na ama biem ana ɔsɛ ne ɔno ankasa bɛtutu anamo aba me ho na ɔba nso ɔne ne yere ne bae ɔno yɛ ne frɛ ni society fo wɔ baeɛ no menka wɔ ha ayɛ kwan ho wɔ saa kyerɛ wura bi a ɔno nso sɛ bi na bɛma mu firi nsuo maame me deɛ me se wo na wotie me no wo adanseɛ na mepɛ sɛ mebɛbɔ wɔ afidie so ɛnyɛ obi deɛ eti se wutie mi afa me namba ni bi na frɛ me na wo kyerɛ nyame aduma no pabra na me ne wo hyia memle no ayɛ brɛ yɛ fa afrɛfo mi enu pɛ na afi ma sɔre so 0542089983 hello 0542089983 me pa cho wo din di se na wo frɛ me frɛ
7: hello
0: Monica, o problem ni sɛn? What you have? Ade ye de na te hwee.
7: Ah,
0: afi afi ngona me ba na ama odjonku ni ye oya.
7: Nti we kra anan
0: te. Ache. Ekobe mfie sen.
7: Hello.
0: Me se ote hwee na che ko mfie bi sen.
7: Aba te wa
0: ai afi ani. Pacha nyame aduma na bra me fa fidi ni si usuna me hwe odompem e bia na affecti dompe no na me mo wadro na hu nto wate nyame nshira wo ye was baba ya la sports stadium store number 35 scoreboard na sepe okay obetimi aba nyame nso me da sepa nyame aduma cha no pa bra ma hu se ni jende ni sabu boni se chisa anu wa sabu jende sabu wa kwa kuwiyo mti se kwa mfano chino chesa mimele no aye bre ampa mimele no aye bre mesoloso na program se diho atu watu awosu na mmashuwa ni mse chano ya miyaduma no pababa ntem madika na kase ibia na mama wa yale yesu ana mankawa yale ya huwase mwa ema enunu nsi ukwain ni wafidie tatafia ubi obama ni mbia anyo ono nekani yale ya chileme efidie nu eneka yale ya ekosu unipeduyemu ekyere me ni nipa kro ni mienu na mabusa ne se eye no kre ana se nye no kre me wi a me de ho dru asa kan e ba nsade de na wotwepe na wotwe mienu pe na wo yale no atimi afiru so me din ene doctor EY Edu ensenchane doctor na wotie me no ba bibia wotie me bia foka be sikumase sofolai kegetia asafo ayefa wo de foka se wo ba stadium ye wo baba yela sports stadium amokum e ho ne ye ho stadium na ye boso bonu kotoko fo boso bonu sa stadium ho ana me so doctor yiwodi ye de amamia me ye adwuma ewo ho ye wo store number 35 ye wo scoreboard na sepe wo kyena e ye wada na ye wada ye wada nko ana mde ye adwuma ti wo kyena ye wada yi so anti me ama age ne na wo twobiem e wada foforo a e be san ba nti wo kyena ye wada yi de bra na be hia me na timi aboa wo ama wo ho timi ato fa number na twato na afemi nsole so 0542 08 9983 me din ene doctor EY Edu ensenchane doctor ni nyame aduma dasane yebesan ehia makrao bye bye ejako nyame nshirao
8: Isha 104.5 and more.